0: FM 98.5. Okay, the best music authority. Member KBP. Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
1: Ako si Linda, isang nanay. Mula nang pinainom ko ng Best Cafe Green ang mga anak ko, pansin ko na masigla silang pumapasok sa eskwela at ako tuloy lang sa mga gawaing bahay. Kaya Best Cafe Green ang kape ng aking pamilya. Kayo din!
0: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Marado na, healthy pa. Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa iyong lugar. This is Diet Camarines Norte's best music station, 98.5 OKFM. A proud member of the Kapisalan ng mga broadcaster ng Pilipinas. OKFM! You're listening to OK Sunday on OKFM. OK.

0: You're listening to OK Sunday on OK FM. OK
1: FM. Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ako si Linda, isang nanay. Mula nang pinainom ko ng Best Cafe Green ang mga anak ko, pansin ko na masigla silang pumapasok sa eskwela at ako tuloy lang sa mga gawaing bahay. Kaya Best Cafe Green ang kape ng aking pamilya. Kayo din!
1: Maraming salamat po.
0: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Marabo na, healthy pa. Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
1: Kalusugan Alert! Isang healthy reminder po, hatid sa inyo ng Best Caps Minerals Food Supplement. Kailangan kumpletuhin natin ang mineral sa ating katawan upang makaiwas sa pinagmumulan ng maraming malalang sakit. Huwag mag-alala, nandito ang Best Caps Minerals Food Supplement.
3: Ako si Joel, isang construction worker, taga-Rawis, Legazpi City, gumagamit ng Best Caps Minerals Food Supplement araw-araw para may sapat na lakas at iwas sakit. Epektibo talaga ang Best Caps sa akin.
1: Araw-arawin na ang Best Caps Minerals Food Supplement. Epektibo at safe gamitin ito dahil aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga drugstores sa inyong lugar.
4: Isang patunay na ang Qsai Massage Oil ay napakahusay sa sakit ng katawan without skin irritation.
5: Ako po si Michelle. Dati, nakasanayan ko na po ang ginagamit kong massage oil. Kaso habang tumatagal, nai-irritate na po ang skin ko. Kasi po, tumatanda na rin ho ako. Ginamit ko tong Qsai Massage Oil at wow! Napakahusay naman. Bukod sa comfort free na, mga herbal pa ang sangkap katulad ng ginger, sili extract at grape seed oil. Nang dahil dito, parang lotion sa irritation ng balat ko. Salamat Qsai. Nang dahil sa'yo, nawala ang aray-aray ko pati ang mga irritation ko.
4: Yan ang Qsai Massage Oil. Napakahusay at safe sa mga sensitive skin.
0: You're listening to OK Sunday on OK FM. OK

0: Bada best ka.
1: Ang init!
2: Bada ka!
3: Mommy, tubig na naman baon ko sa school.
2: Bada ka!
4: Break time na! Anong panulak mo, Beshi?
2: Bada ka!
4: Sumubok na nitong bago. Introducing...
2: Bada ka!
4: Bagong juice drink na dibibiguin ang panlasa mo. Make your inner child happy by drinking...
2: Bada ka!
4: Batata juice is available with different flavors. Mango, orange, and green apple in 250ml. Mabibili rin ang batata jelly juice. Mamimili ka lang kung orange, green apple, strawberry, and pineapple available in 150ml. O diba? Ang daming flavors na pagpipilian. Lahat garantisadong masarap.
2: Batata!
4: But wait, there's more! Meron din tayong batata milk drink in vanilla flavor and original. Batata crystal jelly cup, jelly stick, at pudding cup. Grabe si batata! Sa bawat higop, lulunurin ka sa sarap!
2: Batata!
4: Punta na sa pinakamalapit na supermarket o grocery sa inyong mga lugar at hanapin

0: You're listening to OK Sunday on OK FM. OK
1: FM. Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat. Luyang Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng luyang dilaw at luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higop, humahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakalami binipisong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat, langat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kay Luyan tayo! Kay Luyan tayo!
0: You're listening to OK Sunday on OK FM. OK Sunday is presented to you by Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Mix, formulated with extract of red alingatong, ampalaya, L-carnitine, and sweetened by stevia. Best Cafe, ang pinaka-the best na kape. Mura na, healthy pa. 13 pesos lang per sachet. Mabibili sa mga pharmacy, groceries, and supermarket.

0: coming to you live from Remedio Street, Pasig, Indaet, Camarines Norte. This is 98.5 OKFM. Taguig's best music. OKFM.
1: OKFM.
0: Playing the best music.
1: Wherever, whenever, everywhere.
2: Gusto ko, okay ka.
3: Okay nga ni.
1: OKFM.
0: OKFM 98.5.
1: OKFM.
0: The best music authority. Member KBP. Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
4: Ako si Linda, isang nanay. Mula nang pinainom ko ng Best Cafe Green ang mga anak ko, pansin ko na masigla silang pumapasok sa eskwela at ako tuloy lang sa mga gawaing bahay. Kaya Best Cafe Green ang kape ng aking pamilya. Kayo din!
0: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Marado na, healthy pa. Bibili sa mga farm grocery supermarket sa iyong lugar.
1: Ladies and gentlemen,
2: gusto ko, okay ka.
3: Okay.

0: You're listening to OK Sunday on OK FM.
1: OK FM.
0: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ako si Mark, isang fitness enthusiast at bahagi ng aking workout routine, ang Best Cafe Green. Nakakatulong itong suportahan ng aking active lifestyle. Kaya mas ganado akong mag-workout at mag-ensayo araw-araw at mas consistent sa pag-ehersisyo. Para sa mga gustong magkaroon ng mas active na lifestyle, subukan lang Best Cafe Green.
0: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Para ito na, healthy pa. Mabibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
1: Good time oldies. OK FM.
3: OK

Kaibigan, nakakalbo ka na ba? Nalalagas na ba ang iyong buhok? Maaaring dahil yan sa lahi nyo, sa stress o sa pagtanda. Gusto mo bang lumago uli at kumapal ang iyong buhok? Era Hair Regrowth Shampoo. Mayaman sa minerals, coconut and essential moisturizers na nalunod hanggang sa hair roots upang labanan ang pagkalagas at makatulong sa muling pagtubo ng buhok. Era Hair Regrowth Shampoo. Pinapalusog din ang mga sangkap na ito ang alit upang maiwasan o matanggal ang balakubak at gawing mas matibay, maganda at mas malusog ang inyong buhok. Era Hair Regrowth Shampoo. 298 pesos lang ang bawat 200 ml na bote. Kaya di hamak na mas mura kumpara sa ibang hair regrowth shampoo. Era Hair Regrowth Shampoo. Mabibili sa mga butika at supermarkets. Good time only.

0: You're listening to OK Sunday on OK FM.
1: OK FM.
2: Horacio Imperata laban sa mga bagyo at iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat. Huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin huli kan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kan bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Daimi nasabutan asin naotob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit hulikan sa mong mga salanggibo. Asin unyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan, kundi ka, mamumuto nama. Susay mo kami minahagad, ning kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan asin mga pagrugaring sa pilibro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling para ataman kan sa imong linalang asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli kay Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibig mo kami.
0: Coming to you live from Remedio Street, Pasig, Indaet, Camarines Norte. This is 98.5. OK FM.
3: It's best music.
0: OK FM.
1: OK FM.
0: Playing the best music.
1: Wherever, whenever, everywhere.
4: Gusto ko, OK ka.
5: OK nga ni.
1: OK FM.
0: OK FM. 98.5.
1: OK FM.
0: The best music authority.
6: Member KBP.
0: You're listening to OK Sunday on OK FM. OK Sunday is presented to you by Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Mix, formulated with extract of red alingatong, ampalaya, L-carnitine, and sweetened by stevia. Best Cafe, ang pinaka-the best na kape. Mura na, healthy pa. 13 pesos lang per sachet. Mabibili sa mga pharmacy, groceries, and supermarket.

0: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
1: Ako si Linda, isang nanay. Mula nang pinainom ko ng Best Cafe Green ang mga anak ko, pansin ko na masigla silang pumapasok sa eskwela at ako tuloy lang sa mga gawaing bahay. Kaya Best Cafe Green ang kape ng aking pamilya. Kayo din!
0: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parado na, healthy pa. Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar. Dahil Camarines Norte. We play the best music. Maki soundtrip every day. Para feeling okay.

0: The best ka!
1: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat. Luya, turmeric ginger tea. Ang sarap ng luyang dilaw at luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higop, humahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakaraming benepisyong pangkalusugan. Luyan, turmeric ginger tea. Ang salabat, langat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in turmeric ginger tea salabat, lemonade. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kay Luyan tayo! Kay Luyan tayo!
2: Hello po! Ano pong radio station ang pinakikinggan ninyo?
3: Okay nga ni!
4: That's best music. Okay FM.
5: Okay FM.
6: Okay FM.
0: Okay ka, the best ka.
7: Sa Okay FM Diet, okay ka, the best ka.
8: Okay FM.

0: Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng electrical charge na humihigop ng mga harmful chemicals at toxins sa balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng millions of tiny pores na nagtatrap ng mga pollutants at nagsisilbing scrub para pakinisin ang balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nasa sabuna? Era Charcoal Soap. Nagtataglay ng natural activated charcoal na tumutulong magtanggal ng mga harmful elements at dead skin upang ang iyong balat ay lalong kuminis, bumata at maging kutis artista. Era Charcoal Soap helps removes impurities and gently exfoliates for that glowing, younger looking, smoother skin you always dream of. Era Charcoal Soap. Parang scrub ito pag ginamit mo na. Damang-dama mo na tinatanggal nito ang dead skin para mapalitan ng bago at mas magandang balat mo. Aprobado ng Food and Drugs Administration.
1: You're listening to OK Sunday on OK FM. OK Sunday is presented to you by Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Mix, formulated with extract of red alingatong, ampalaya, L-carnitine, and sweetened by stevia. Best Cafe, ang pinaka-the best na kape. Mura na, healthy pa. 13 pesos lang per sachet. Mabibili sa mga pharmacy, groceries, and supermarket.
2: Okay!

0: kalusugan. Alert! Isang healthy reminder po, hatid sa inyo ng Best Caps Minerals Food Supplement. Kailangan kumpletuhin natin ang mineral sa ating katawan upang makaiwas sa pinagmumulan ng maraming malalang sakit. Huwag mag-alala, nandito ang Best Caps Minerals Food Supplement.
1: Ako si Joel, isang construction worker, taga-Rawis, Legazpi City, gumagamit ng Best Caps Minerals Food Supplement araw-araw para may sapat na lakas at iwas sakit. Epektibo talaga ang Best Caps sa akin.
0: Araw-arawin na ang Best Caps Minerals Food Supplement. Epektibo at safe gamitin ito dahil aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga drugstores sa inyong lugar.
2: Hello po! Ano pong radio station ang pinakikinggan ninyo?
3: Okay nga ni!
4: That's best music. Okay FM.
5: Okay FM.
6: Okay FM.
7: Okay ka! The best ka!

0: You're listening to OK Sunday on OK FM.
1: OK FM.
0: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ako si Nanette Samonte. Kasama ko sa aking weight management journey ay ang Best Cafe Green. Bukod sa masarap na lasa, may L-carnitine ito na nakakatulong sa pag-convert ng body fat into energy. At nakakapasexy rin pala. Mas inspired akong alagaan ang aking katawan at panatilihin ang healthy habits ko kasabay ang Best Cafe Green.
0: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Para healthy pa. Mabibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa iyong lugar.

0: isang patunay na ang Qsai Massage Oil ay napakahusay sa sakit ng katawan without skin irritation.
1: Ako po si Michelle. Dati, nakasanayan ko na po ang ginagamit kong massage oil. Kaso habang tumatagal, nai-irritate na po ang skin ko. Kasi po, tumatanda na rin ho ako. Ginamit ko tong Qsai Massage Oil. At wow! Napakahusay naman. Bukod sa comfort free na, mga herbal pa ang sangkap katulad ng ginger, sili extract at grape seed oil. Ang dahil dito, parang lotion sa irritation ng balat ko. Salamat Qsai, nang dahil sa'yo, nawala ang aray-aray ko pati ang mga irritation ko.
0: Yan ang Qsai Massage Oil. Napakahusay at safe sa mga sensitive skin.
2: Hi, I'm Christine, a student and sweet 16. Ako ay lalong gumanda dahil sa ERA.
3: Hello, this is Paul. May 10,000 foggy points.
4: Kilabot ng mga dalaga
3: dahil sa ERA.
5: At sinong kulabot?
6: Fresh, hindi ako.
7: Makidistro.
8: Ferong walat.
9: At parang batang bata
10: dahil sa ERA.
11: Goodbye, pimples. Hello, admirers. Ako ay talagang pumuti at kuminis. Kutis artista dahil sa ERA.
12: ERA, 3-in-1 soap enriched with arbutin, glutathione, and collagen. Ang tatlong ingredients na kilala sa buong mundo na napatunayan sa mga laboratorio na siguradong tulong para lalo kang pumuti, kuminis at gumanda.
13: Ako si Salvador.
14: Sa gabi ay...
15: Si Salvi na. Malagyos, ang ganda. Dahil sa ERA.
12: ERA 3-in-1 Soap. Aprobado ng Food and Drugs Administration. Mamibili sa mga supermarkets at butika.
0: You're listening to OK Sunday on OK FM.

0: Hello po. Ano po ang radio station ang pinakikinggan ninyo?
1: Okay nga ni.
2: That's best music. Okay FM.
3: Okay FM.
4: Okay FM.
1: Okay.

0: America, the best ka. Okay.
1: Mga mister, gusto nyo bang laging abot-langit ang ligaya ng inyong misis?
2: Siyempre naman.
1: Mga misis, gusto nyo bang laging malakas at ganado ang inyong mga mister?
3: Wow! Gustong-gusto ko yan!
1: Ipinakikilala, Best Cafe Black! Nagtataglay ng Tongkat Ali, Macaroot at Jensing. Nama ito ay kilala sa buong mundo na malaking tulong upang lalong maging malakas, tigasin at tatagal si mister sa alam nyo na.
2: Honey, maaga mo patulugin yung mga bata mamaya gabi, ha?
3: Best Cafe Black? Pwede rin sa akin yan dahil hindi kita susukuan.
1: Makakatulong din ang mga sangkap nito para lalong gumanda ang inyong kalusugan at maiwasan ang maraming karamdaman.
2: Healthy na.
3: Pampaligaya pa.
1: Aprobado ng Food and Drugs Administration.
2: Basta may black.
3: May bala.
1: Mabibili sa mga butika at supermarkets.
4: Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee.
5: Also available, Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. 12 pesos lang per sachet.
6: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
7: Ako po si Mary Joy, isang professional teacher. Maghapon sa eskwela kasama ang mga estudyante ko, kaya dapat may lakas ang aking katawan at isipan para maitaguyod ko ang tamang kaalaman sa pagtuturo sa kanila. Buti na lang, meron akong katuwang. Ito ang Best Cafe Green.
8: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Barato na, healthy pa.
9: Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
10: You're listening to OK Sunday on OK FM.

0: Hello po. Ano po ang radio station ang pinakikinggan ninyo?
1: Okay nga ni.
2: That's best music. Okay FM.
3: Okay FM.
4: Okay FM.
5: Okay ka. The best ka.

0: This song is brought to you by Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix, caramel flavor. Okay, FM. Ito ang Bible Stories on Air. Tuwing Linggo, kasama si Bella Mago. Makinig na sa Bible Stories on Air. Dito lamang po sa OKFM Dial 98.5. Bible Stories on Air.
1: Okay, FM Dial 98.5. Basta't okay ka, the best ka. Check your time. It's 6:16. Sweet 16. Kamusta ho kayo dyan? Araw ng Sunday ka, okay? Ika-dalawa sa buwan ng Agosto 2026 ka. Okay, parang lucky day ito. Lucky number. Natin itong mga numero ngayong araw, ha? Kamusta na ho yung Sunday, guys? Medyo maulan. At maraming mahahaba ang tulog ngayong maghapon. So, nakagala ba? Ay, hindi. Hindi nakagala, DJ Bella. Napostpone yung mga gala kasi maulan po. Yan ang sinasabi ko. Nakapagluto na ba si nanay? Ako, oras na para kumain ng hapunan. At habang kumakain ho kayo, ay abangan nyo ang ating Bible Stories ngayong araw ng Sunday. Medyo na late lang ho tayo ng konti, ha? Pero syempre, we have our story for today. Mga kwento sa loob ng Biblia. Dito lamang po yan sa 98.5. Ako po si Bella Mango. Mga kasama mo ako until 7 o'clock sa ating tugtugan at kwentuhan. Dito yan sa 98.5. Basta't okay ka, the best ka. Here's a song from Jovita Baldivino with a song, Sana'y Magbalik.

0: playing the best music.
1: Wherever, whenever, everywhere.
0: OKFM 98.5.
1: OKFM.
0: That's number one.
2: You're number one.
0: Number one for best music.
3: Number one. OKFM.
4: Ito ang Bible Stories on Air. Tuwing Linggo, kasama si Bella Mago. Makinig na sa Bible Stories on Air. Dito lamang po sa OKFM Diet 98.5. Bible Stories on Air.
5: OKFM Diet 98.5. Basta't okay ka, the best ka. Oras po natin, 6:23 na ng gabi at ito na ang mga kwento sa loob ng Biblia. Tayo ngayon ay nasa aklat na ng mga hukom. Kabanata 1. Mga ka-okay sa pagkamatay ni Jose, nagtanong kay Yahweh ang mga Israelita. Sino sa amin ang unang sasalakay sa mga kananeyo? Ang lipi ni Huda ang mauuna. Ipapasakop ko sa kanila ang lupain. Sagot ni Yahweh. Sinabi ng mga kabilang sa lipi ni Huda, sa mga kabilang sa lipi ni Simeon, tulungan niyo kami sa pagsakop ng lugar na nakalaan para sa amin at pagkatapos ay tutulungan naman namin kayo sa pagsakop sa lupaing para sa inyo. Tumulong nga ang mga lipi ni Simeon. Tinulungan sila ni Yahweh na matalo ang mga Kananeyo at ang mga Perezeyo. Umabot sa 10,000 ang napatay nila sa Bezik. Doon nila nilabanan ang hari ng Bezik, mga Kananeyo at mga Perezeyo. Tumakas ang hari ng Bezik, ngunit hinabol nila ito at nang mahuli nila ay pinutulan ng hinlalaki sa paa't kamay. Sinabi ng hari ng Bezik, 70 hari na ang naputulan ko ng hinlalaki ng paa't kamay at pinamulot ng mumo sa ilalim ng aking mesa. Ngayon pinagbayad ako ng Diyos sa aking ginawa. Dinala ito sa Jerusalem at doon namatay. Ang Jerusalem ay sinalakay at nasakop ng lipi ni Huda. Pinatay nila ang mga nakatira roon at sinunog ang lunsod. Pagkatapos nilabanan naman nila ang mga Kananeyo sa mga kaburulan, sa kapatagan at sa disyerto ng Katimugan, sinalakay ng lipi ng Huda ang mga Kananeyong nasa Hebron, dating lunsod ng Arba, at natalo nila sila Sesay, Ahiman at Taimay. Mula sa Hebron, sinalakay naman nila ang Debir, ang dating lunsod ng Sefer. Sinabi ni Caleb, ang anak kong si Aksa ay ibibigay ko para maging asawa ng sinumang makakasakop sa lunsod ng Sefer. Si Otniel na anak ni Kenmas, o Kemas at pamangkin ni Caleb, ang nakasakop sa lunsod, kaya siya ang pangasawa ni Aksa. Nang sila ay ikasal na, inutusan ni Otniel si Aksa na humingi ng bukirin sa kanyang ama. Sa kanyang amang si Caleb, kaya nagpunta si Aksa kay Caleb. Pagdating doon, tinanong naman siya agad nito kung ano ang kailangan niya. Bigyan mo po sana ako ng lugar na may tubig. Ang lupang ibinigay mo sa akin ay walang mapagkukunan ng tubig, sabi ni Aksa, at ibinigay nga sa kanya ni Caleb ang mga balon sa gawing itaas at ibaba. Ang mga angka ni Hobab na isang Seneyo na kamag-anak ng biyana ni Moises ay sumama sa lipi ni Huda mula sa Jericho, ang lungsod ng mga palma, hanggang sa ilang ng Huda sa timog ng Arad, nanirahan silang kasama ng mga Amalekita. Ang lipi naman ni Simeon ay tinulungan ng lipi ni Huda sa pagsakop sa lungsod ng Sifat. Winasak nila ito ng husto at pinangalan ng Hurma. Nasakop din nila ang buong Gaza, Askelon at Ekron. Tinulungan ni Yahweh ang Huda, kaya't nasakop nila ang mga kaburulan, ngunit hindi nila nasakop ang mga nasa kapatagan, sapagkat ang mga taga roon ay mga karuwahing bakal, at tulad ng sinabi ni Moises, ibinigay nga kay Caleb ang Hebron. Pinalayas niya roon ang tatlong anak ni Anak. Ang mga Hebosiyo namang naninirahan sa Jerusalem ay hindi pinaalis ng lipi ni Benjamin. Kaya hanggang ngayon, kasama nilang naninirahan doon ang mga ito. Ang lungsod naman ng Bethel, na dating Luz, ay sinalakay ng mga lipi ni Jose. At tinulungan din sila ni Yahweh. Nagpadalam muna sila roon ng espiya. Sa daan ay may nakasalubong silang isang tao mula sa lungsod. Sinabi nila rito, "Ituro mo sa amin ang pagpasok sa lungsod at gagantimpalaan ka namin." Itinuro nga nito sa kanila at pinatay nila ang mga taga roon maliban sa lalaking na pagtanungan nila, pati ang pamilya nito. Pagkatapos, ang lalaking iyon ay nagpunta sa lupain ng Hetiyo at nagtayo ng isang lungsod na hanggang ngayon tinatawag na Luz. Hindi pinaalis ng lipi ni Manases ang mga naninirahan sa mga lungsod ng Bethan, Taanak, Dor, Ebliam, Mehido at sa mga nayong sakop ng mga ito. Kaya't nananatili roon ang mga taga-Kananeo. Subalit nang maging mas makapangyarihan ang Israelita, hindi na nila lubusang pinaalis ang mga Kananeo. Ngunit sa pilitan nilang pinatatrabaho ang mga ito bilang mga alipin. Hindi rin pinaalis ng lipi ni Ephraim ang mga Kananeo sa lungsod ng Gezer. Sila'y sama-samang naninirahan doon. Hindi pinaalis ng lipi ni Zebulun ang mga naninirahan sa mga lungsod ng Ketron at Nahalol. Sama-sama silang nanirahan doon. Subalit sa pilitan nilang pinagtatrabaho ang mga ito bilang mga alipin. Hindi rin pinaalis ng lipi ni Asher ang mga tagalungsod ng Ako, Sidon, Ablab, Azib, Hilba, Afek at Rehob. Sama-sama silang naninirahan doon. Hindi rin pinaalis ng lipi ni Naphtali ang mga taga-Beth at Beth-Anat. Sila'y sama-samang naninirahan doon, ngunit inalipin nila ang mga taga-roon. Ang lipi naman ni Dan ay napaurong ng mga Amoreyo papuntang Bulubundukin. Hindi sila pinayagan ng mga Amoreyo na itinaboy sila sa Kabua o Kaburulan. Hindi umalis sa Heres, Ayalon at sa Abim ang mga Amoreyo, ngunit dumating ang araw na nasakop sila ng mga lipi ni Jose at inalipin sila ng mga ito. Ang sakop ng mga Amoreyo na mula sa Pasong Alakdan hanggang sa Petra. Mula sa Gilgal, nagpunta sa Bokyum ang anghel ni Yahweh. Sinabi niya sa mga taga-Israelita, "Inilabas ko kayo sa Ehipto at dinala sa lupain ng aking ipinangako sa inyong mga ninuno. Sinabi ko noon na hindi ako sisira sa ating kasunduan. Sinabi ko ring huwag kayong gagawa ng mga kasunduan sa mga taga roon. Sa halip ay gibain ninyo ang kanilang mga altar. Ngunit ano ang inyong ginawa? Hindi ninyo ako sinunod. Kaya ngayon, hindi ko sila paaalisin sa lupaing pupuntahan ninyo. Magiging tinik sila sa inyong landas at ang mga Diyos-Diyosa nila ay magiging mabigat na pagsubok sa inyo." Matapos sabihin ito ng anghel ni Yahweh, nag-iyakan ang mga Israelita, kaya tinawag nilang Bokim ang lugar na yon at naghandog sila roon kay Yahweh. Pinalakad na ni Jose ang mga Israelita at kanila nang tinirhan ang lupaing nakatalaga para sa kanila. Si Jose ay namatay sa edad na 110 na taon at inilibing siya sa Temnat Heres, isang lugar na sakop ng kanyang lupain sa kaburulan ng Ephraim. Sa gawing hilaga ng bundok ng Gaas, namatay rin ang buong salinlahing kasabayan ni Jose. Naglingkod ng tapat kay Yahweh ang mga Israelita habang nabubuhay si Jose at ang mga pinunong nakasaksi sa mga kahanghangang bagay na ginawa ni Yahweh para sa Israel. Subalit ang mga sumunod na salinlahi ay nakalimot kay Yahweh at sa lahat ng ginawa niya para sa Israel. Ang mga Israelita ay gumawa ng kasamaan laban kay Yahweh at sumamba sila sa mga Baal. Tinalikuran nila si Yahweh, ang Diyos ng kanilang mga ninuno na nagligtas sa kanila sa Ehipto. Naglingkod sila at sumamba sa mga diyos-diyosan ng bayan na kanilang o sa kanilang paligid. Kaya naggalit sa kanila si Yahweh. Itinakwil nila si Yahweh at naglingkod sa mga Baal at mga Astaroth. Dahil dito, naggalit talaga si Yahweh sa Israel at sila'y hinayaan niyang matalo ng kaaway at usamsaman ng ari-arian. Tuwing makikipagdigmaan sila, hindi na sila tinutulungan ni Yahweh tulad ng kanyang babala, kaya wala silang kapanatagan. At dahil dito, ang Israel ay binigyan ni Yahweh ng mga hukom na siyang magliligtas sa kanila sa kamay ng mga mananakop. Ngunit hindi rin nila sinunod ang mga hukom na ito. Tinalikuran ng mga Israelita si Yahweh ang katapatan ng kanilang mga ninuno. Kay Yahweh ay hindi nila pinamarisan. Lahat naman ng hukom na isinugo ni Yahweh ay pinatnubayan niya at iniligtas niya ang Israel sa mga kaaway habang nabubuhay ang mga hukom. Kinaawaan sila ni Yahweh dahil sa kanilang mga daing bunga ng hirap na dinaranas nila. Ngunit sa pagkamatay ng hukom, muli na namang sumamba sa mga diyos-diyosan ng mga Israel. Higit pa sa kasamaan na kanilang mga ninuno ang kanilang ginagawa. Hindi nila maiwan ang kanilang mga masasamang gawain at katigasan ng ulo. Kaya lalong nagalit si Yahweh sa kanila. Sinabi niya, "Sumira ang mga Israelita sa kasunduan na ibinigay ko sa kanilang mga ninuno. Dahil sa pagsuway nila sa akin, hindi ko na palalayasin ang mga natitira pang kananeyo sa lupaing iniwan sa kanila ni Jose nang siya'y namatay. Sa pamamagitan ng mga bansang ito, masusubo ko ang Israel ay susunod sa aking mga utos tulad ng kanilang mga ninuno." Kaya hindi agad pinaalis ni Yahweh ang mga tao sa mga lupaing hindi nasakop ng mga Israelita noong buhay pa si Jose.

Hinayaan ni Yahweh na manatili sa lupain ang ilang mga bansa upang subukin ang mga Israelitang hindi nakaranas makipagdigma sa Kanaan. Ginawa niya ito upang turuang makipagdigma ang lahat ng salinlahi ng Israel, lalo na ang mga walang karanasan sa digmaan. Ang mga naiwan sa lupain ay ang limang lungsod ng Filisteo, lahat ng lungsod ng mga Kananeo, mga taga-Sidon at mga taga-Hibita na nanirahan sa bundok ng Lebanon, mula sa bundok ng Baal Hermon hanggang sa Pasong Hamat. Ginamit sila ni Yahweh upang subukin ang susunod o hindi ang mga Israelita sa mga utos na ibinigay niya sa kanilang mga ninuno sa pamamagitan ni Moises. Kaya nanirahan ang mga Israelita sa lupaing iyon kasama ang mga Kananeo, Heteo, Amoreo, Perezio, Hivita at Sibozio. Pinayagan nila ang kanilang mga anak na mag-asawa ng mga taga-roon at makisama sa paglilingkod ng mga Diyos-Diyosan.

0: Ito ang Bible Stories on Air. Tuwing Linggo, kasama si Bella Mago. Makinig na sa Bible Stories on Air. Dito lamang po sa OKFM Diet 98.5 Bible Stories on Air.
1: Okay, FM Diet 98.5, basta't okay ka? The best ka. Oras natin, 6:43 na ng hapon. Ako pa rin si Bella Mango Kaalti at tayo pa rin ay nasa Bible Story. Mga kwento sa loob ng Biblia. Aklat ng Hukom, ika-3, pahina 2 at 3. Mga ka-okay ang mga Israelita ay muli na namang gumawa ng kasamaan.

maan laban sa Diyos. Tinalikuran nila si Yahweh na kanilang Diyos at sumamba sila sa mga Baal at sa mga Ashera. At dahil dito, naggalit si Yahweh sa kanila at pinabaya ang masakop ni Haring Kushan-Rishathaim ng Mesopotamia. Walang o walong taon silang inalipin ng haring ito. Subalit nang humingi sila ng tulong kay Yahweh, ginawa niyang hukom si Otniel, anak na Kenaz, at sa pamangkin ni Caleb upang ito ang magligtas sa kanila sa pagkaalipin. Nilukuban siya ng espiritu ni Yahweh at siya'y naging hukom at pinuno ng Israel. Nakipagdigma siya laban kay Kushan-Rishathaim na hari ng Mesopotamia. Sa tulong ni Yahweh, natalo ito ni Otniel. Nagkaroon ng kapayapaan sa lupain sa loob ng 40 taon hanggang sa mamatay si Otniel na anak ni Kenaz.

Muling gumawa na naman ang kasamaan ng mga Israelita laban kay Yahweh. Dahil na naman dito, si Ijon na hari ng Moab ay pinalakas ni Yahweh ng higit kaysa sa Israel. Nakipagsabuatan si Eglon sa mga Ammonita at mga Amaliketa. Natalo nila ang mga Israel at nasakop ang lungsod ng Palma. 18 taong sakop ni Eglon ang mga Israelita. Subalit, nang muling humingi ulit ng tulong kay Yahweh ang mga Israelita, ginawa niyang hukom si Ehud na isang kaliwete, anak ni Gera, buhat sa lipi ni Benjamin. Upang sila iligtas, siya ang pinadala ng mga Israelita sa kanilang buwis kay Haring Eglon. Kaya't si Ehud ay gumawa ng isang tabak na magkabilay talim at 1.5 metro ang haba. Itinali niya ito sa kanyang mga hita sa loob ng kanyang damit at dinala nga ni Ehud sa mga napakatabang lalaki. Nang maibigay na ni Ehud ang mga buwis, pinauwi na niya ang mga nagbuhat nito. Ngunit pagdating sa may mga inukit na bato na malapit sa Gilgal, nagbalik si Ehud sa hari at sinabi niya rito, "Kamahalan, mayroon po akong lihim na mensahe para sa inyo." Dahil dito, sinabi ng hari sa kanyang mga lingkod, "Iwan niyo na kami." At umalis ang lahat sa harapan ng hari. Lumapit si Ehud sa kinauupuan ng hari sa malamig na silid pahingahan na nasa tuktok ng palasyo at muling sinabi, "May ipinapasabi po sa akin ng Diyos para sa inyo." At nang tumayo ang hari, binunot ng kaliwang kamay ni Ehud ang kanyang tabak na nakatago sa kanyang mga kananghita at itinarak sa tiyan ng hari. Bumaon pati ang hawakan ng tabak at ito'y natakpan ng taba. Hindi na binunot ni Ehud ang patalim dahil tumagos na hanggang sa likuran ng hari. At paglabas ni Ehud, isinara niya ang pinto at tuloy-tuloy na umalis. Nang magbalik ang mga lingkod ng hari, nakita nilang sarado ang pinto kaya inisip nilang nagbabawas ang hari. Hindi nila binuksan ang pinto at naghintay na lamang na sila sa labas. Inabot na sila ng pagkainip, ngunit hindi pa lumalabas ang hari. Kaya't binuksan na nila ang silid nito at nakita nilang patay na ang hari at nakahandusay na sa sahig. Samantala, malayo na ang narating ni Ehud habang naghihintay ang mga lingkod ng hari. Nakalampas na siya sa mga inukit na bato at tumakas papuntang Sierra. Pagdating sa kaburulan ng Ephraim, hinipan niya ang trumpeta at nagsidatingan ng mga Israelita at mula noon, pinangunahan niya sa pakikipagdigma ang mga ito. Sinabi niya sa kanila, "Sumunod kayo sa akin, pagtatagumpayin kayo ni Yahweh laban sa mga Moabita." Kaya't sila'y sumunod sa kanya at nasakop nila ang tawiran ng mga Moabita sa Jordan. Wala silang pinatawid doon kahit isa. At ng araw na iyon, nagwagi ang Israelita laban sa mga Moabita. Nakapatay sila ng may 10,000 Moabita na pawang matitipuno at malalakas. Wala ni isa mang nakatakas mula roon at nagkaroon ng kapayapaan sa lupain sa loob ng 80 taon.

mga kaugay sumunod kay Ehud. Si Shamgar, na anak ni Anat, iniligtas din niya ang Israel nang patayin niya ang 600 Filistiyo sa pamamagitan ng mga tungkod na pantaboy ng baka.

0: Ito ang Bible Stories on Air. Tuwing linggo, kasama si Bella Mago. Makinig na sa Bible Stories on Air. Dito lamang po sa OKFM Diet 98.5. Bible Stories on Air.
1: Okay, from Diet 98.5, basta okay ka, the best ka. Oras natin, 10 minutes before, o minutes before 7 o'clock. Ayan mga ka-okay. Parang yung story natin today, itong si Ehud. Naku naman. Alam nyo, yung parang ikaw ay yan, parang kung sa Bicol, ni Raya ka, tapos sabi mo, day ko na ka mo tatabangan. Day ka mo natubod sa kuya. Pero kapag naghagad maning tabang, pero day mo man na ano, natabangan mo pa din. Day ko natitius. O kaya mga ka-okay, parang magulang na kahit anong ilang pagkakamali ang ginagawa ng mga anak, hindi sumusunod, hindi pa rin natitiis ng magulang ang kanyang anak. O parang ganito yung story natin. Alright, shout out sa mga nakatutok sa atin sa kanilang mga bahay. Naku, umuulan-ulan ngayon ha. Ingat-ingat po ha. Bawal magkasakit, ka-okay. Mahirap magkasakit. Kaya't kung walang mag-aalaga, walang nag-aalaga sa'yo, huwag mong pabayaan ang sarili mo. Alagaan mo yung sarili mo, ha? Asa ka kasi sa nag-aalaga sa'yo, eh. Kaya dapat, huwag para isipin na, ano, huwag iisipin na, nakaalagaan mo na kung kainin ni, ano, ni mahal-mahal ko. At, mapauran ngayon ako para, hindi ko na ngayon na namamating ano, papadaba ngayon ako. Mapaambon daw ako sa luwas para magkasipon ako, magkaurubo ako. Wag ganun ha. So okay, mahirap magkasakit. Kaya to, paano man si mayong nagmamahal? Ano? Ay, ni kuya, ano na daw? Bay, ano na ma... Mga beer months na naman, mayo pa akong, ano, na papasimbag. Okay, pala, mga beer months na naman, mataglipot na, nag-uran-uran na. Mayo pa akong kakurukuko, gusto mo niya na mga beer months na. Ayaan mo, kuya. Baka wala pa ngayon, maybe soon, maybe next next year. Kaya hindi mo din masasabi ano, baka yung makasabay mo sa gear, makasabay mo sa bus. So, wag maging mahihain. Kung may gustong sabihin, sabihin na. O, baka sa pagiging mahihain mo, talagang wala kang ka-date ngayong beer months, guys. Hello sa mga nakatune in sa atin dito sa ano, dito sa sentro ng Daet. Sa bayan ng San Lorenzo Ruiz, a shout out. Shout out sa bayan ng Basud. Sa lahat po ng mga nakatune in sa atin, ha, sa mga sasakyan. Happy listening po sa inyong lahat. Ay, we have 7 minutes before 7 o'clock, guys. Enjoy the music. Dito lamang po yun sa 98.5. Ito po ang ating Bible story ngayong araw ng Sunday. So bukas, may pasok na ulit. At bukas, busy na naman kayo ulit. Bukas, abangan nyo ang mga programa, bagong programa ng OKFM Diet 98.5. Ako po si Bella Mango, kasi ayoko ng okay lang. Gusto ko, naka-okay ka. Dahil kapag okay ka, the best ka. And here's a song from Imelda Papin with a song, Sabik. Sabik ako sa'yo. Ayan, happy listening palagi sa mga nakatutok sa atin sa may Awitan Daat Camarines North, guys.

0: 6 PM OPM. That's best music. OKFM 98.5. OKFM.
1: OK ka, the best ka.

0: Cambodia.
1: Yes, maraming salamat at good morning sa ating mga tagapakinig.
2: Good morning!
1: Busog na umaga sa ating mga minamahal na mga suki. Kumusta na po tayong lahat? Kumusta na po ang umaga ng ating mga kasangga? Saan mang sulok ng ating lugar na nararating ng ating programa. Kumusta po tayong lahat? Good morning, Pilipinas, Luzon, Visayas, at Mindanao. Maayong

buntag sa inyong atanan. Maayong adlaw mga parents kong minamahal. Welcome sa ating programa Kasanggat Kalusugan. Ang programa ito ay hatid sa inyo ng JMR Herbs Incorporated na tagagawa naman ng ating mga mabibisang produkto tulad ng produktong Mark Cafe at ito pong Mark Choco kasama ang Mark Juice at iba pang mga produkto natin na di kalidad at mabibisa. Kumusta po tayong lahat, mga tito, mga tita, mga lolo at mga lola, sa lahat po ng ating mga kasanggang senior citizen, kayo po ay magpalusog ng inyong pangatawan. Mag-exercise po tayo tuwing umaga. Tayo po ay kumain ng mga masusustansyang gulay. Importante sa lahat po ang pagkain na maraming fiber. Yan po mga parents kong minamahal, ha. Kumusta na mga taga Bicol Region? Abay, marhay na aga, ha, sa inyong atanan. At kapag sinabing Bicol Region, abay, kung pag-uusapan po ay produkto ni Mark Cafe o produkto ni JMR Herbs ay numero uno po sa Kaping May Herbs dito sa ating lugar sa mga taga Bicol. Kaya sa mga Bicolano at Bicolana, maraming salamat, dagang salamat po. At since 2011 hanggang sa ngayon, yan po ang ating kinakape araw-araw. Kaya yon, dagang salamat po. At nawa po'y lahat kayo'y maging malusog hanggang sa bahagi ng Camarines Norte, hanggang sa bahagi ng Sorsogon, yang kahabaan pong yan. Ano? Dito sa may bahagi ng Legazpi, yan po yung ating lugar po ng Camarines Sur. Itong lugar ng Camarines Norte. Yan, mga parents kong minamahal. Ano? Kaya't maraming pong salamat sa mga taga-Naga. Yung ating mga kasangga dito, maraming pong salamat sa inyo. At sa buong Kabikula naman, syempre yan ay talagang suki ng ating produktong pinag-uusapan sa merkado. Yan na nga pong ating produktong Mark Cafe. Ano? Daming dinadalang Mark Cafe sa ating lugar, eh. Sa mga taga Masbate Province, kumusta po tayong lahat? Matagal na nagsulod ang ating produkto sa merkado at yan po ay igwa na, ha, sa mga tindahan. Ano? At yan po ay para sa inyo, mga parents ko. Ano? Kaya yun, daghang salamat po sa inyo at kayo po ay isa rin po sa mga kumukonsumo ng ating mabisang Mark Cafe at itong Mark Choco at Mark Juice. Yan po yung mga inumin natin, eh. Kaya sa atin lahat, ha, na mga kasangga hanggang sa bahagi po ng ano nga itong lugar pong ito, ha? Itong lugar ng Samar Province, Leyte Province. Ani? Malawak po ang lugar na ito. Talagang malayo sa pagitan, ano? Talagang nakakatuwa naman po. At yung ating produkto po ay kilalang kilala na po dito sa ating lugar sa Kabisayaan. Yan. Good morning, Calabarzon area, Mimarupa. Good morning, good morning, good morning. Abay, kapag Mimarupa naman, itong lugar po ng Rumblon, ano po? Abay, alagang-alaga ng kampanya ang Rumblon. Kaya sa mga taga-Rumblon, tayo po ay nananawagan sa inyo na kayo po ay hindi pinababayaan ng kampanya na suplayan ng inyong paboritong produkto. Ano po? Lalo produkto ng JMR Herbs Incorporated. Nasa mga tindahan po ninyo yan, eh. Nasa mga drugstore. At talaga namang kahit papano yan, kayo po ay tumutugon na yan ang tangkilikin po natin, sapagkat tinatawid ba po yan ng ating mga tao para lang makarating yung ating product. Ano?

Kaya marami pong salamat sa mga taga Romblon Province. Thank you po. At talaga namang nakakatuwa rin naman. At kayo po ay patuloy ang suporta sa ganyang mga produkto. Yung bahagi po ng Mindoro, yan. Yan po kasing Mindoro, may daan po dyan papuntang Romblon. Tapos sa bahagi po ng Quezon Province, Lucena, mayroon pong diretso na rin po dito. Ano? Kaya marami pong salamat at hindi po tayo nahihirapan. Yung mga taga Marinduque Province, good morning. Kumusta po mga taga Marinduque? Magparamdam po tayo. At alam ko po naman kayo isuki ng ating produktong markup eh. Magparamdam tayo dahil tayo po ay may JMAR Todo Panalo at magka-premium raffle promo. Kailangan lang pakigan lagi yung plugging ano po para malaman natin yung ating papromo. Sa mga kasangga natin sa Palawan, good morning. At itong lugar po ng Batangas, yan, mga taga Rizal, yung mga taga Cavite Province, Laguna, Quezon, lalo sa bahagi ng Infanta Olillo area, ang lugar ng Alabat Island, ang mga taga Burias Island, good morning! Malusog na umaga po sa ating mga tagapakinig. Salamat po ng marami at ang numero po natin para sa ating mga taga-subaybay 0933-214-5288 at 0918-2777-888. Ano po? At atin pong babasahin ang inyong mga mensahe. Maraming salamat po at malusog na umaga sa ating lahat. At mag-ingat po tayong lahat mga kasangga, ha? Mag-ingat lahat ng ating mga tagapakinig. At tayo po magbibigay na ilang paalala sa programa Kasanggat Kalusugan, tapos babalik po tayo. Ako po ang inyong lingkod, siyempre naman, walang iba kundi si Kasanggang Angie Mar. Come on, yes. Hayaan po ninyong kayo'y aking

0: pabalik ang programang Kasangga at Kalusugan pagkalipas ng ilang paalala.
1: Mga Kasangga, handang-handa na ba kayo?
2: Dahil heto na
1: ang mas pinahaba, mas pinabongga na J-Mar Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premio Season 4. Oo!
2: Tama ang narinig din nyo.
1: Extended na! Kaya mas marami pang pagkakataon para manalo ng mga naglalakihang pampremyo. 20 winners ng tag 20,000 pesos. 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos. At a grand prize, isang maswerteng manonood ng 500,000 pesos. Pero teka, hindi lang yan. Isang Lucky Store partner din ang mag-uwi ng 100,000 pesos.
2: Kaya't ano pang hinihintay ninyo?
1: Itodo na ang inyong pagsali. Dahil sa J-Mar Todo Panalo,
2: todo ang saya, todo ang papremyo.
1: Para sa kompletong detalye at official date ng Grand Raffle Draw,
2: tutok lang sa inyong paboritong radio station
1: sa programang Kasangga at Kalusugan. At syempre, sa Mark Cafe official Facebook page, J-Mar Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premio Season 4. Laksana Radyo! Dahil eto lang ating Kasangga at Kalusugan kasama si Kasanggang Engimar Camonias.
3: Ikaw ay nakikinig sa Kasangga at Kalusugan Nationwide.

0: Di Marcamonias. Di Marcamonias.
1: Balik po tayo mga kasangga sa programang Kasanggat Kalusugan, malusog na umaga sa ating lahat. Welcome mga parents kong minamahal. Atin pong pag-usapan itong masarap at mabisang Marcafe, ang ating Marcafe Brown Rice Coffee, ang kaping napakahusay para sa ating mga parents. Ito po ay with stevia mga kasanggano. Good morning po mga parents kong minamahal sa anumang sulok ng ating bansang Pilipinas. At marami po ang kumukonsumo nitong ating Marcafe Brown Rice mga parents kong minamahal. Ito po ay may mga pinagsama-samang mga herbal extra, kaya po mabisa yung ating inuming kape sa umaga. Kaya nga po nilagyan ng mahuhusay na mga herbal extract para makaiwas po tayo sa kaping mataas sa caffeine content, mga parents kong minamahal. Ano? At syempre, makaiwas din tayo, mga parents kong minamahal, sa kaping mataas sa sugar, mga kasangga. Yung bagang nagkakape tayo pero wala namang nakukuhang sustansya, walang binipisyo, ika nga. Pero kung ang atin pong kakapihin ang kaping may kasamang herbal extract, sigurado pong walang kasayang-sayang ang inyong pagkakape. Hindi masasayang ang inyong ibinibili sapagkat tunay na mahusay at masustansya, punong-puno ng nutrients ang ating kaping Marcafe Brown Rice Coffee with stevia mga parents kong minamahal. Magaganda po ang sangkap mga parents ko. Para po sa mga baguhang nakikinig, pero yung iba naman ay tumatangkilik na at sila po ay talaga namang nasasarapan na ha, sa ating kape. At hindi lang nasasarapan, sila po'y sumisigla ang pangatawan dahil po sa mga sangkap ng ating Marcafe Brown Rice Coffee. Ano?
2: At ngayon, narito ang inyong balitang pangkalusugan. Balitang pangkalusugan sa Kasangga at Kalusugan. Balitang pangkalusugan.
0: Kasangga! Kasangga at Kalusugan! NG Marcamonias! NG Marcamonias! Camonias! Camonias!
1: So ito po mga parents kong minamahal ay may mangosteen extract na kasama. Naka-powdered form po yan mga kasangga, no? Tapos ito pong agaricus blasi morel mushroom. Ito pong moringa powder. Mayroong purple corn. Siyempre kasama po yung tungkat ali. Itong spirulina. Siyempre nariyan yung napakagaling po nating alkaline powder mga kasangga, no? So kaya ang atin pong kape ay napakagaling mga kasangga. At talaga namang ito po ay pinag-aagawan sa merkado dahil sa kanyang kahusayan. Marami ang may gusto ng ating Marcafe Brown Rice Coffee. Kaya sa ating mga tagapakinig, nabanggit ko po nung misa't na ipaliwanag po yung ilang mga sangkap tulad po ng sangkap na bran and germ mula po naman sa brown rice o brown rice, yung pumbigas mga kasanggano. Tapos yung ating mais, ha? Pero nitong kahulihan, ang ating natalakay ay ito pong moringa. Ngayon naman po mga parents kong minamahal, naghahanap naman talaga kayo ng kaping may extract po ng mangosteen. Abay, maniwala kayo mga parents kong minamahal, ano? May dosage din po namang nangyayari sa ating formulation about sa ating mangustin. Ano? Kapag yan po'y sumubra, yan po'y mapaklanay, mapait pa. So, hindi naman kailangan maging mapait, hindi naman kailangan maging mapakla, dahil ang kailangan naman natin dito, yung nutrients, mga parents kong minamahal, ano? Tapos, yung hindi naman kailangan malapot, ano? Kailangan katamtaman lamang para naman sa paghigop natin, hindi naman tayo yung sumisimangot, ano? Dapat tayo'y nakakangiti. At dapat ang reaksyon ng ating mukha ay dapat masaya at saka nagugustuhan, kumbaga, ano. Pero kapag ang isang umiinom ng kape at medyo ang reaksyon ay negative, ay sa susunod hindi na po iinom yan, mga peris kong minamahal, ano. Pero sa Marcafe Brown Rice, ang nasubukan po natin, nasa alimbaway may kaharap po tayo na mga 10 magkakape ng Marcafe Brown Rice, pag higop o pag sip pa lang ng ating kape, ang laging nasasambit, abay, masarap pala itong Marcafe Brown Rice. Ay siyempre naman, alangan naman, ay ako hindi ho talaga nainom ng masamang kape, ano? Gusto ko'y laging masarap at masustansya. Abay siyempre, nakakaedad na tayo. At ito naman po ay kaya naaalagaan natin dahil unang-una, ako po muna ang tumitikim ng kape bago po ito ilabas sa merkado o bago po ito dalhin dyan sa inyong mga lugar. Dadaan po sa atin yan, mga parents ko, ha? Eh kapag hindi ko nagustuhan ang lasa, hindi ibabalik natin sa pagawaan. Eh pero pag masarap po, tuloy po tayo. So may panukatan po ang inyong lingkod. Kaya safe po ang ating mga kababayan, ang ating mga magkakape ng Marcafe, sapagkat alaga po namin ang inyong kalusugan, ano? Kaya sa ating mga tagapakinig, kaya nga po yung ating mga parents, sa dami po ng nagme-message sa atin, sila po yung nagpapasalamat dahil napakagaling daw po ng ating mga produkto. Ay siyempre naman, alangang gumawa tayo ng hindi magandang produkto, ay di tayo po na may masasayang ang gastos. Ano, siyempre, yan po naman, napakalaki po ng MOQ, ano, yung minimum of order quantity, mga parents kong minamahal, ano? Kaya hindi ganun kabilis o kadaling maglabas ng produkto. Kailangan malaki ang puhunan dyan at dapat makatitiyak tayo sa produktong ilalabas para po hindi po tayo malugi or mawala yung kapital sa isang kape para sa ating mga parents. Kaya pag naglabas tayo ng produkto, sinasabi ko sa inyo, sigurado po yan, ha? Abay, ayaw ko masasayang yung pinaghirapan po natin, ano? Yung ating napag-ipunan para makapag-produce ng iba't ibang produkto para sa ating mga parents para po tayo ay makapagpalusog, mga parents kong minamahalan, eh. Kaya maraming salamat po at marami pong tumatangkilik ng ating Marcafe Brown Rice Coffee, ano? Tatak Marcafe Quality. So, ito po ay nagtataglay ng alam niyo itong Sangtun. Ito po ay isa po sa uring antioxidant, mga kasangga. Ano po? Ito'y mangustin na kung saan ito'y isang uring antioxidant na makapipigil sa free radical sa ating katawan na maaring maging sanhi ng pagkakaroon ng ilang malalang karamdaman or chronic diseases. Ano po? So, mayroon din itong anti-inflammatory, anti-aging, anti-cancer, at anti-diabetic effects, mga parents kong minamahal. Ano? So, maganda po yung mangosteen extract natin, mga parents kong minamahal. Ano? At talaga namang kinuha, in-extract po yan, mga kasangga. Talagang yan ang inihalo sa ating produkto. Kaya napakagaling ni Marcafe Brown Rice. Wala na kayong hahanaping iba pa. Kaya yung ating mga parents, hindi po kayo nagkamali ng kinakape ninyo ngayon, ha? Kapag yan ay Marcafe with Brown Rice Extract. Masarap po yan, mga kasangga. At healthy pa, ano? Kaya sa susunod po ay ipapaliwanag din po natin yung iba't iba pang mga produkto para sa ating mga parents, ano? Para naman sa ganun, habang kayo'y humihigop ng masarap na Marcafe Brown Rice Coffee, ay medyo may napapakinggan kayong impormasyon, may kaugnayan sa inyong iniinom ngayong kape, na talaga palang pwedeng makapagpalusog sa ating pangatawan. Kaya sa ating mga kasangga, mga parents, at mansulok ng ating bansang Pilipinas, huwag nating kalilimutan ang paghigop ng masarap na Marcafe Brown Rice Coffee with Stevia.
3: Exciting talaga dahil nandito na ang bagong 10-in-1 plus 1 coffee.
4: Magandang balita, mga kasangga. Ang bigas ng sambayan ng Pilipino, kami na! Marcafe Brown Rice Coffee Creamy 10-in-1 plus 1 with Stevia. Mainam para sa mga nagbabawas ng timbang at sa mga nagpapalusog ng katawan para makaiwas sa karamdaman. Ang brown rice ay isang uri ng bigas na masustansya. Fiber po ito kung saan sinamahan pa ng mga mabibisang herbal extract para mas maging healthy ang ating mga kasangga. Marcafe Brown Rice Coffee Creamy 10-in-1 plus 1 with Stevia. 10 taong pinag-aralan at sinuri bago ilabas sa merkado para matiyak na makakatulong sa ating kalusugan. 11 na piling-piling herbal extract para sa 21 grams na Marcafe Brown Rice Coffee Creamy 10-in-1 plus 1 with Stevia. Lahat ng ating mga kasangga, pwedeng mag-Marcafe Brown Rice Coffee Creamy 10-in-1 plus 1 with Stevia. Dahil wala po itong table sugar, kinamitan pa ng organic sweetener na Stevia. Parang pampatamis, no worries. Ang Marcafe Brown Rice Coffee Creamy 10-in-1 plus 1 with Stevia ay mabibili na sa mga butika, groceries at sa mga tindahan na malapit sa inyong lugar. For inquiries, please call 0947-645-3153. Yummy!

0: Jaymar, Todo Panalo at magka-premyo Raffle Premo Season 4.
1: Balik po tayo sa programang Kasangga't Kalusugan. Good morning sa ating lahat. Malusog na umaga sa ating mga parents, sa ating mga suki. Kumusta po tayong lahat? Nawa po kayo'y maging malusog sa pagkonsumo naman ng ating dekalidad at mabibisang produkto ng Jaymar Herbs Incorporated. Kumusta na po tayong lahat mga kasangga? May mga nagtatanong po tungkol sa ating parapol, ano? Yung pong ating Jaymar Todo Panalo at magka-premium raffle promo season 4 ay wala pa pong nagaganap na paraffle mga parents kong minamahal ha. Tayo po ay extended at tayo po ay nagiintay ng approval ng Food and Drug Administration doon po sa aming letter na ipinadala sa kanila. Ano po? At kailangan po natin na magkaroon ng extension yung ating parapol ng Jaymar Herbs Incorporated. Dito po mismo ninyo malalaman mga kasangga kung tayo po'y magra-raffle na ano po. Sapagkat unang-una, wag na lang po nating pakinggan yung mga kumakalat sa mga drugstore, pharmacy, grocery na mga nagsasabing tayo na po ay nakapag-raffle na tapos may naiwan daw na mga entries sa mga drugstore, sa mga grocery, ay wala hong katotohanan yon. Yan po ay kukunin po. Lilinisin po ang mga drugstore na may mga drop boxes bago po tayo magpa-raffle. Kaya ibig sabihin, yung pong mga pinapasok nyo dyan sa drop box ng Jaymar Todo Panalo at magka-premium raffle promo sa mga drugstore, sa mga pharmacy, sa mga grocery, yan po ay kasali pa rin. Kaya yan po, bago maganap ang ating paraffle, yan po ay kukunin lahat. Ano? Wala pong matitira dyan. Kaya wag na lang kayo maniwala dun sa sabi-sabi ha, mga parents kong minamahal ha. Kayo po ay maniwala dito po sa ating naririnig na plugging sa mga radyo na nakalagay po dyan na extended, mas pinalago pa ang ating papremyo, mga kasangga ha. Kung nagkataon lamang po ay may nakita kayo dyan na sa drop box na ang nakalagay po ay ang deadline for submission ng entry natin ay June 30, 2026. Kaso nagkaroon po tayo ng extension mga kasangga. So, baliwalain na po natin yung ano yung deadline ng submission ng ating mga entries. Ano po? Sapagkat tayo po ay may sulat na sa Food and Drug Administration na sana ay mapagbigyan kami ng extension sapagkat unang-una hindi po namin agad makuha yung mga entries ninyo sapagkat siyempre lalayo po eh. Lalo po yung sa lugar ng Visayas Region, Mindanao, siyempre kailangan po makuha natin yan. So, sila po'y humihingi na extension din na baka pwedeng sila'y kunin na yung mga ano, yung mga raffle entries nila sa mga malalayong lugar. Kaya yung po'y tinatrabaho po natin. Siyempre, tayo po ay susulat sa Food and Drug Administration para po tayo makonsider naman na mapagbigyan sana na ibigyan kami ng pagkakataon kung kailan po may bibigay yung date para po sa ating paraffle. Yung pong irarapol, nandito lang po, hindi mawawala. Yan na may bigay ng company sa inyo eh. Yan po ay para sa inyo mga parents ko. Ano? Dito po natin maririnig sa programa Kasangga't Kalusugan ang tunay na impormasyon. Wag ho sa labas ha. Wag po doon sa mga sabi-sabi, mga chismisan, wag po. Dito po kayo makinig kay Kasanggang Injimar Camonias. At ako po mismo ang magsasabi sa inyo ng totoo. Ano? Extended po tayo mga kasangga sa madalit salita. Kami po ang bahala dyan. Huwag po kayo mag-alala. Kasali po yan sa ating darating na paraffle. Maraming salamat at malusog na umaga po sa ating lahat. Maraming salamat po sa ating mga tagapakinig sa anumang sulok ng ating bansang Pilipinas. At ako po'y bumabati ng maligayang kaarawan sa ating mga nagbe-birthday sa araw na ito. Sa mga nagdaraos naman po ng anibersaryo ng kasal, happy anniversary. Sa mga may karamdaman, nasa manig ng karamdaman, ipagdasal po natin ang ating kalusugan para tayo'y gumaling. Maniwala kayo mga parents kong minamahal. May kagalingan po lagi kapag tayo po'y laging sumasangguni sa poong lumikha. Sa bahagyang technical, daghang salamat, maraming salamat. At sa FB Live, si Kasanggang Hernan Uribe. Para naman sa Kasanggang News Update, nariyan si Kasanggang Arvin Enriquez. At sa Research, nariyan si Kasanggang James Banyaga. Ako po naman ang inyong lingkod, walang iba kundi si Kasanggang Injamar Camonias. Dito naman sa nag-iisang programa, ang programang nakapagpapalusog sa atin, ang programang Kasangga at Kalusugan. I love you all. Kasangga at
0: Kalusugan. Kasangga at Kalusugan, tungo sa isang malusog at responsableng mamamayan.
2: Hello po. Ano pong radio station ang pinakikinggan ninyo?
3: Okay nga ni.
4: That's best music. Okay FM.
5: Okay FM.
6: Okay FM.
7: Okay ka, the best ka.
8: Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy.
9: Vitex Tegundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
11: Ako si Mark, isang fitness enthusiast at bahagi ng aking workout routine, ang Best Cafe Green. Nakakatulong itong suportahan ng aking active lifestyle. Kaya mas ganado akong mag-workout at mag-ensayo araw-araw at mas consistent sa pag-ehersisyo. Para sa mga gustong magkaroon ng mas active na lifestyle, subukan lang Best Cafe Green.
10: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parato na, healthy pa.
12: Mabibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.

magandang lalaki po ako sa inyong lahat. Wow! Yeah, magandang umaga po. Daet Camarines Norte. Ito na po ang inyong Bibi sa radyo. Ang inyong Kuya Billy sa radyo. Kuya Billy Banana. Ako na po ang inyong mga kasama tuwing umaga. Ako na po ang gigising ng umaga. Kasama si Kuya Dong sa technical side. Pupukawin po namin ang mga natutulog niyong damdamin. Gising, gising, gising, gising, gising, hoy!

0: pangya kami matap Kuya Billy Banana, ha? Mas nainog kaming nagimata sa imo, Kuya Billy Banana. Abay, pasalamatan po si Lord sa blessing na ito. Pasalamat kay Lord na tayo po ay gising na gising sa mga oras na ito ngayong araw ng Lunes! Alright, today is August 3, 2026. Imagine, akalain mo yun, Agosto na po mga kaibigan. Agosto na po! Panibagong buwan po ang ating tatahakin mga ka-okay. Good luck na naman po sa ating lahat ngayong buwan ng Agostong ito. Sana mas maging progresibo, mas maging maganda, mas maging masaya. Ano pa ba? Mas maging exciting. Di ba? Anyway, join me here till 9 o'clock in the morning para po sa ating programa. Ito po ang OK sa Morning with Kuya Billy Banana. Araw-araw nang gigising ng mas maaga. Kayang-kaya. Basta nandiyan po kayo mga ka-OK, alright? Sabay-sabay pa po tayo dito sa ating programa. Ito po ang OK sa Morning with Billy Banana, Marahay na Aga, Bicolandia. By the way, this program is being brought to you by Take It Away.
1: This program is brought to you by Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix.
2: Si Ramsana.
1: Barato na, healthy pa. Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy, groceries, and supermarket. Daet, come Norte, come one, come all. Start your day right with the OK sa Morning Show. OK sa Morning. Hot hits, trending news, infotainment at its best. OK sa Morning. OK sa Morning with Kuya Billy. Rise and shine and have a good time. 6 to 9 in the morning. Tune in. OK sa Morning. 98.5 OK FM.
3: OK, OK.
1: Okay, some morning with Kuya Billy.
4: Okay, some morning with Kuya Billy.
1: Let's go!

0: 98.5 Dad's Best Music. Okay ka? The best ka? Oras mga ka-okay. Anong oras na nga ba? Alas 6:22 ng umaga. Yes. Galaw. Huwag malate sa school ha, mga kabataan natin dyan. Yung mga estudyante natin dyan. Double time. Kung nasa kama pa at nakahilata ka pa, nakahiga ka pa, ano pang hinihintay mo?
1: Morning with Kuya Billy.
2: Okay, so morning with Kuya Billy.
1: Let's go!
0: Yan! Bangon na! Bangon! Mamaya, magmamadali ka na naman. Habang may oras ka pa. Alas 6.22 po. Yung may mga pasok na alas 7. Yung may mga pasok na alas 7.30. Yung may mga pasok na alas 8. Yung may mga pasok na alas 6, late ka na. O, baga. Kung may pasok ng alas 6, alas 6.22 na, di late ka na, huwag ka lang pumasok. Umabsent ka na lang. Alright, good morning everybody. Welcome po sa aking programa. Simula po ngayong araw na ito, ngayong Lunes, August 3, ako na po ang inyong makakasama tuwing madaling araw, tuwing umaga, para po sa ating programa. Ito po ang OK sa Morning with Billy Banana.
1: OK sa Morning with Kuya Billy.
2: OK sa Morning with Kuya Billy.
1: Let's go!
0: Kuya Billy, just call me Kuya Billy. Mga ate, mga kuya, ito po ang inyong Kuya Billy sa radyo, okay? Mapapakinggan tuwing umaga dito po sa OKFM 98.5, That's Best Music. Okay ka, the best ka? Ay, maraming mga pagbabago inyong mapapakinggan dito po sa OKFM. Kaya abang lang kayo. Every day, alright? Every day. Siyempre, may mga balita rin tayo. Mami, ibibigay po natin yan, ha? Itutok lang po yan yung mga tamang impormasyon na kailangan nyong malaman. Nandito lang po yan sa ating programa. Okay, Morning Show. Okay, sa Morning Show. Kasama walang ibang inyong Kuya Billy sa radyo. Kuya Billy Banana. Dito lamang po yan sa OKFM 98.5. That's Best Music. Okay ka? The best ka? Magbabalik pa ha? Itutok lang po yan sa inyong mga radyo. Okay sa Morning with Kuya Billy.
3: Daet, come Norte, come one, come all. Start your day right with the Okay sa Morning Show. Okay sa Morning. Hot hits, trending news, infotainment at its best. Okay sa Morning. Okay sa Morning with Kuya Billy. Rise and shine and have a good time. 6 to 9 in the morning, tune in. Okay sa Morning. 98.5 OKFM.
1: Okay, FM.
3: Okay, so Morning with Kuya Billy.
2: Okay, so Morning with Kuya Billy.
1: Let's go.
4: Okay, FM 98.5.
1: Okay, FM.
4: Daet's Best Music.
1: Okay, FM.
3: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
5: Ako si Mark, isang fitness enthusiast at bahagi ng aking workout routine, ang Best Cafe Green. Nakakatulong itong suportahan ng aking active lifestyle. Kaya mas ganado akong mag-workout at mag-ensayo araw-araw at mas consistent sa pag-ehersisyo. Para sa mga gustong magkaroon ng mas active na lifestyle, subukan ang Best Cafe Green.
3: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parado na, healthy pa. Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
6: Ngayong darating na Agosto, magaganap ang Ligtas Tigdas Measles Rubella Supplemental Immunization Activity. Pabakunahan ang ating mga anak edad 6 hanggang 59 buwang gulang o wala pang 5 taong gulang sa mga vaccination sites. Pumunta sa pinakamalapit na health center o sumangguni sa nurse at midwife sa inyong barangay. Magpabakuna para sa Ligtas Tigdas Bicol.
3: hardware materials ba ang hanap mo? At free delivery pa? Dito lang yan sa Atasan Hardware and General Merchandise. Kumpleto na, di kalidad pa ang lahat ng hardware materials. Meron silang promo sa lahat ng purchase na aabot ng 10,000 pesos. Free delivery na, presyong abot kaya pa sa Atasan Hardware and General Merchandise. Owned and managed by Agner and Rowena Atasan. Matatagpuan sa Dakulang Bulok, San Lorenzo Ruiz. Bukas na simula alas 6 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. Atasan Hardware, sulit na, di kalidad pa.
7: Tuhod, siko, baywa,
8: aray!
7: Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritis yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Sa bawat pangangailangan sa kalusugan, ang pinakamahalaga ay merong mapagkakatiwalaang katuwang na handang umalalay. Nandito ang Daet Medical Plaza. May makabagong teknolohiya, mahusay na serbisyo at malasakit upang maibigay ang dekalidad na pangangalagang medikal para sa bawat Camnortenyo. Tutulungan kang malaman kung anong laboratory test ang kailangan nyo, mga serbisyo na maaaring ma-avail ang mga government assistance programs. Ang Daet Medical Plaza ay mayroong complete tertiary laboratory facility na may advanced services tulad ng bacteriology at histopathology. Mayroon din kaming animal bite center kung saan maaaring makakuha ng anti-rabies services. Para sa inyong inquiries, appointments at iba pang impormasyon, tumawag sa 0908-869-6260, 0963-082-3177 at sa 0919-389-9048. Official Facebook page, Daet Medical Plaza. Matatagpuan sa Bagaspas Road, Barangay 6, Daet Camarines Norte. Daet Medical Plaza, kasama nyo sa bawat hakbang tungo sa mas malusog na buhay.
9: Jericho Rosales po, ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro.
10: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Protection at tulong sa atay? Liveraid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liveraid Pro.
12: Honey, tanda mo pa ba ang tipi-topi ko na tinipi-topi mo?
13: Siyempre naman. Diyan nga tayo unang nag-date, diba?
12: Alam mo ba na bumalik na raw ang tipi-topi sa Daet?
13: Talaga? Kailan pa? Saan?
12: Matatagpuan na ang bagong tipi-topi sa San Lorenzo Road, Magang, Daet Camarines Norte. Bukas na para muling pagsaluhan ang mga paborito nating pagkain at alaala. Namiss ko yung homemade meals nila. Ensaladang pako, cream pops, pati na yung mango ginumis at masarap na pansit isado na lagi nating ino-order noon.
13: Oo naman, at hindi ko rin makakalimutan ang kanilang mga baked goodies at mga lutong bahay na paborito natin.
12: Parang gusto kong balikan yung araw na nagsisimula pa lang tayo.
13: Tara na honey, gawin nating special ulit ang alaalang nagsimula sa tipi-topi.
14: Mahigit dalawang dekada ng bahagi ng Daet, ang tipi-topi ay muling nagbabalik upang ihain ang mga pagkaing minahal ng maraming henerasyon. Tipi-topi, balik lasa, balik alaala, balik tambayan ng pamilya at magkakaibigan. Tara na sa Tipi-topi. Tipi-topi, San Lorenzo Road, Magang. Contact number 0926-111-2084.
15: GMMC
3: Home Furnishing Supplies Trading. Finally, it's here in Camarines Norte. GMMC delivers high quality, carefully selected finishing materials that bring sophistication and lasting value to every project. Our product solutions include tiles and tile adhesives, natural granite, kitchen and bathroom fixtures, blinds and curtains, laminated and PVC flooring, PVC ceiling panels, fluted panels
8: and other ceiling materials, doors and soundproofing systems, hardware and electrical materials, aluminum and glassworks, office and toilet partitions, modular cabinets, aluminum composite panels, waterproofing and roofing materials, furniture from floors to ceilings, from structure to style. We supply materials that combine durability, function, and modern design. GMMC Home Furnishing Supplies Trading, main office located in Tunasan, Muntinlupa, and our branch located in Buruk 5, Barangay Dakulang Bulo, Camarines Norte. For inquiries and quotation, go to our Facebook, GMMC Home Furnishing and Finishing PH. Call us at 0945-738-3910 and 0956-367-6712. GMMC, your complete finishing solution.
15: GMMC.
1: Okay, FM!
16: Oh, kaya kayo!
17: Okay nga ni!
18: Sa Okay FM dahil, okay ka, the best ka!
19: Da-da-new-new! Okay, FM!

Best Music, OK Kada Best Ka, Marahaina Aga, Picolandia, Good Morning, Diet Camarines Norte, Oras po natin 6:41 ng umaga. Sana po ay okay na okay po ang inyong

0: sa Morning with Kuya Billy.
1: Okay sa Morning with Kuya Billy.
0: Let's go!
2: Okay, FM!
3: Sabi nga niyan eh, walking or waking up at the right side of the bed, tama ba? Pag sa left side, nako, hindi maganda ang gising niyan pag ganyan. Sana po maganda ang gising natin tayong lahat at it's a blessing, di ba? Sabi nga niyan eh, every gising is a blessing. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Oras po natin, mga ka-UK, 6:42 on the clock. Unang oras po ng ating programa, unang bugso ng ating programa. Ito po ang Okay sa Morning with Kuya Billy. Kamusta, kamusta? Nag-aalmusan na ba kayo? Kumakain na ba kayo ng inyong breakfast? Abay, pampagana po yan para on the go tayo. Hindi tayo pahina-hina ng ating galaw. Dapat ganado tayo tuwing umaga. Kumain ng almusal at sabayan po ng pag-inom ng mainit na kape. Walang iba, dapat po yung healthy at safe na kape. Mga ka-UKA, tuwing umaga, ugaliin po ang pag-inom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available po ang ating Best Cafe Green sa mga pharmacy or butika dito po sa Daet Camarines Norte. Tayo po ang may pinakabaratong herbal na kape. At napaka-yummy pa! Napaka-yummy! Ng ating Best Cafe Green, caramel flavor po ito, ha? At sa mga healthy ingredients mayroon ng ating Best Cafe Green, kagaya po ng extract ng dahon ng ampalaya, merong red alingatong, L-carnitine at stevia. Sa mga darating na araw po, pag-uusapan natin ano ba ang bisa ng mga ingredients na ito na mayroon ng ating Best Cafe Green, mga ka-UK. Garantisanong safe at healthy ang ating kape. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Inom na, higop, higop, higop, higop na. Dahan-dahan, baka mapasok ang lobby. Kuya Dong, uminom ka na ng kape at napakadaming Best Cafe Green dyan sa opisina. Huwag mo lang kalilimutang bayaran ang iyong inumin. Okay. Good morning, 6:43. Mga balita sa Okay, alamin po natin. Oy, Bagyong Luis. May bagyo tayo, guys. Ha? Ang pangalan niya si Luis. Bagyong Luis, patuloy na lumalakas. Signal number 1, nananatili sa 10 lugar sa ating bansa. Patuloy na lumalakas ang Tropical Depression Luis habang kumikilos ito sa karagatang silangan ng Aurora. Ayon po sa 2 a.m. Tropical Cyclone Bulletin ng Pag-asa, huling namataan ang sentro ng bagyo sa layong 185 kilometers sa silangan, hilagang silangan ng Baler, Aurora, o 125 kilometros silangan ng Kasiguran, Aurora. Kumikilos ito pakanlurang hilagang kanluran sa bilis na 15 kilometers kada oras. Taglay ang pinakamalakas na hangin, 55 kilometro kada oras. Malapit sa gitna, pagbugsong aabot sa 70 kilometro kada oras. Nananatiling nakataas ang Tropical Cyclone Wind Signal number 1 sa ilang bahagi ng Cagayan, Isabela, Quirino, Silangan at Katimugang Apayao, Silangang Kalinga or Kalinga, Silangang Mountain Province, Silangang Ifugao, Hilagang Aurora, Polillo Islands at Hilagang Bahagi ng Camarines Norte. Dito po sa atin, ha? Sa hilagang bahagi po ng Camarines Norte. Ayon sa State Weather Bureau, inaasahang magpapatuloy ang pagkilos ng bagyo, pahilagang kanluran at posibleng mag-landfall.

na pagpalapit ng Bermans. Di ba? August ngayon, anong susunod? Bermans na. Ganun po kabilis ang mga pangyayari, guys. Okay? Kaya gawin po natin makabuluhan ang lahat na ito araw-araw. Alright? Ayan po, ingat-ingat po, ah. Yung hilagang bahagi po ng Camarines Norte, nasa signal number 1 pa rin po, mga ka-okay. Kaya may mga class suspensions, ha? Dahil po yan sa Tropical Depression Luis, sa mga lugar katulad po ng Malolos, sa Ubando, San Jose del Monte City, Kalumpit, Santa Maria Pandi, San Ildefonso, Balagtas, Pulilan, Marilao, Bukawi, Plaridel, Norzagaray, May Kawayan City, Hagunoy, sa Pangasinan din po, ano? Sa Bulacan, Pangasinan, ayan. Pero dito po sa Kabicolan, wala namang class suspension, mga ka-okay. Alright? Okay, pag-usapan din po natin ito, ha? Abay, magandang balita pa ito sa mga teachers natin, sa mga guro. Ang DepEd po ay nagawang bawasan ng teacher paperwork ng 57%. Abay, alam mo naman po natin, aside po sa pagtuturo ng ating mga teachers dyan, may mga office work pa, may mga paperworks pa yan, di ba? Yung tinatawag na lesson plan, meron pa ba yan? Meron pa? Okay, may lesson plan pa, no? Pero inulat po ng Department of Education or DepEd ang matagumpay na pagbawas sa paperworks ng mga guro sa buong bansa. Ayon po sa ating Education Secretary Sunny Angara, umabot po sa 57% ang nabawas sa paperwork sa mga guro o mga gawaing tumutukoy sa pagproseso ng mga dokumento, office works at iba pang kahalintulad na gawain. Sa pamamagitan nito ay may nakapag-focus anya ang mga guro sa kanilang pagtuturo sa mga estudyante. Oo naman, ano? Ako, agree ako dito. Agree tayo dito. Palakpakan natin itong pagbabagong ito, mga kaibigan. Palakpakan po natin. At eto nga po, ano, ayon pa kay Angara, tuloy-tuloy ang pag-hire ng DepEd sa mga non-teaching personnel para sila na ang sumalo sa mga paperworks. Ayun, may ibang department na po, ano, para makapag-focus talaga yung mga teachers natin. Kabilang dito ang hanggang 5,000 administrative officers at project development officers na aatas ang gagawa ng non-teaching works na matagal nang pinoproblema ng mga guro. Ayon pa kay Angara, target ng DepEd na protektahan ang teaching time at hayaan na lamang ang mga guro na magturo sa mga eskulahan sa halip na kinakain ng oras sa paperworks. Bahagi ito anya ng reforma ng DepEd habang pinagbubuti at pinoprotektahan ang kapakanan ng mga guro. Wow naman, ang galing naman ni Secretary Angara. Palakpakan po natin. Mga teachers, congratulations sa nabawasan ng inyong trabaho, yung load ninyo, ika nga, no? Okay, so, abay, magandang balita iyan, palakpakan! Okay, idagdag ko lang po ito, ha? Pag-usapan natin itong mamaya na siguro, no? Ito talaga, box office to. Ang pelikulang Spider-Man. Ay, grabe po, ano?

0: Brand New Day. Sorry.
1: Spider-Man Brand New Day. Ayan. So, grabe, may mga reservations online upang makapanood po kayo ng pelikulang Spider-Man The Brand New Day. Mahirap kapag mag-walk-in kayo. Mahaba ang pila, no? Grabe. So, mamaya pag-uusapan natin to. So, yan po, mga ka-okay, ang balita sa okay. Kasama ang inyong lingkod, ang bagong programang ito na inyong mapapakinggan tuwing umaga dito po sa OKFM 98.5, Diet's Best Music. Okay ka, the best ka. Ito po ang Okay sa Morning with Kuya Billy.
2: Okay sa Morning with Kuya Billy.
3: Okay sa Morning with Kuya Billy.
2: Let's go!
4: Ladies and gentlemen,
5: gusto ko

Kay ka, the best ka. Wow. It feels good, ano? It feels good. Ang sarap po ng pakiramdam ko na kasama ko po kayo ngayong umaga. Alright, gumising man ng madaling araw, walang problema yan. Basta kasama po kayong lahat, ha? Basta nandyan lang po kayo, ha? Feeling yes. good tayo, feeling good. Wow, wow, wow, wow. Isasabing sana ako, nakalimutan ko. Yan po naman ang Cup of Joe sa kanilang misteryoso sa oras na 6.50.

0: Lolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex Forte Syrup and Bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex Forte Capsule and Blister Pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex Forte Lagundi and Capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy!
1: Vitex Tegundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
2: RYC Appliances Trading, the pioneer supplier of air conditioning products in Camarines Norte, Camarines Sur, and Albay. RYC Appliances Trading gives quality and branded air conditioning units with proper installation and after-sales support. At RYC Appliances Trading, we have big discounts and free installation on split-type aircon. We also offer other appliances such as TV, refrigerator, washing machine, speakers, and many more. Come and visit us now at RYC Appliances Trading at Puruk 2, Barangay Lagon, near NFA Diet, Camarines Norte. Owned and managed by Ruel Yusa Canicula. RYC Appliances Trading, your air conditioning specialist.
3: Cool air, cool life. Feels like, ooh, lalamig at fresh.
4: Cool down.
5: Uy, pare, Mark Cafe pala ang kape mo? Di ba mahal yan?
6: Naku, mali ka dyan, mare. 1221 kaya yan.
5: Ha? Ano yun?
6: 1221, mare. 12 sachets at 21 grams. Ganyang kadami ang laman ng isang box ng Mark Cafe. Kaya talaga makakatipid ka kumpara sa ibang herbal coffee out there. Mas sulit sa isang dosena.
5: Abay, oo nga no. Yung akin, 10 sachets lang at mas mababa pa ang gramo. Akala ko nakamura na ako eh.
6: O diba? Dapat maging wise kapag nagtitipid, mare. Ugaliin maging mapanuri. Hindi porket mas mababa ang presyo, nakatipid ka na. Dapat tinitingnan mo rin ang kalidad ng binibili mo.
5: Ngayon alam ko na, pare. Bibili na rin ako ng 1221. Este, Mark Cafe pala.
7: Mga kasangga, maging wise sa pagtitipid. Piliin ang lamang sa isang dosenang sarap. Piliin ang Mark Cafe. Ang Mark Cafe at ang mga produkto ng JMR Herbs Incorporated ay available sa lahat ng groceries at drugstores na malapit sa inyo.
8: Seafood by Raboni Estiatorio, bringing you fresh fish and seafood that can surely satisfy your cravings. Fresh na fresh from the sea, from shrimps to crabs. Name it and you'll have it. Sila na rin mismo ang magluluto para sa'yo. That is why talagang ma-e-enjoy mo ang fresh seafood na ihahain nila for you. Raboni Estiatorio is located at Road 6 de los Reyes Boulevard, Barangay 3, Mercedes, Camarines Norte.
9: Raboni Estiatorio opens from 10 a.m. to 10:30 p.m. Owned and managed by Totoy Abanto. Raboni Estiatorio, a seafood lover's paradise. Looking for the perfect venue to celebrate birthdays, private events, or special occasions? Come and experience Raboni Estiatorio. We offer custom event setups, dedicated on-site support, top-notch audiovisual equipment, and seamless catering coordination. Make your celebration unforgettable. Inquire now at 0939-924-1959.
10: Mga kasangga, akala nyo tapos na?
11: Aba, hindi pa!
10: Dahil ang JMAR Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premo Season 4 Extended!
11: Oo! Tamang narinig ninyo!
10: Mas pinahaba!
11: Mas pinabongga!
10: Mas maraming pagkakataon para manalo ng mga papremyong siguradong magpapasaya sa inyo! 20 winners ng tag 20,000 pesos! 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos! At siyempre, ang grand prize!
11: Isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos!
10: At hindi lang yan,
11: may isang lucky store partner pang mag-uwi ng 100,000 pesos.
10: Kaya't huwag palampasin dahil extended na,
11: mas marami pang araw,
10: mas marami pang entries,
11: mas marami pang chances
10: para maging winner.
11: Para sa official date ng Grand Raffle Draw at iba pang detalye,
10: tutok lang
11: sa inyong paboritong radio stations,
10: sa programang Kasangga at Kalusugan,
11: at sa Mark Cafe official Facebook page.
10: JMAR, Todo Panalo at Magka Premio Raffle Premo Season 4.
12: Magpapagas ka? Dito ka na! Sa Stand Firm Gas Station.
13: Yes! Ito ang SF Gas Station. Siguradong di kalidad ang aming mga produkto. Products available. Gasoline, diesel, unleaded, and Shell premium products. Huwag mag-alala. Sa panahon ng crisis, low prices kami. Dito lang yan. Sa SF Gas Station. Matatagpuan sa Poblacion 2, Basud, Camarines Norte. Bukas po kami. 24 hours. Sa mga mahal naming motorista, madya na. Sa SF Gas Station, presyong abot kaya, sa kalidad, siguradong angat ka. Matatagpuan sa Poblacion Sentro ng Basud, Camarines Norte. SF Gas Station.
14: Ngayong darating na Agosto, magaganap ang Ligtas Tigdas Measles Rubella Supplemental Immunization Activity. Pabakunahan ang ating mga anak edad 6 hanggang 59 buwang gulang o wala pang 5 taong gulang sa mga vaccination sites. Munta sa pinakamalapit na health center o sumangguni sa nurse at midwife sa inyong barangay. Pabakuna para sa Ligtas Tigdas Bicol.
15: Safety begins with proper education at Miradev Driving School, facilitated with well-trained and competent instructors designed to formally educate the growing population of drivers on the road. Miradev Driving School offers training and seminars for student permit and driving tutorials for beginners. We provide theoretical driving course and practical driving course. Learn how to drive safe and effective. Mag-enroll ka na sa Miradev Driving School Diet. All transactions, inquiries, and training activities will now be accommodated at our new office. Kami ay matatagpuan sa Central Plaza Complex, 3rd floor, Canboy Building, Traders Road, Barangay Lagon, Daet, Camarines Norte. Maaaring tumawag sa 0951-109-1264. Miradev Driving School Diet. Dedicated to deliver innovative, value-driven, and flexible driving courses in the province of Camarines Norte.
16: Maybe you can drive my car. Yes, I'm gonna be a star.
15: Coming to you live from Remedio Street, Pasig, in Daet, Camarines Norte. This is 98.5 Okay FM.
17: Daet's best music.
15: Okay FM.
18: Okay FM.
15: Playing the best music.
18: Wherever, whenever, everywhere.
19: Gusto ko, okay ka.
20: Okay nga ni.
18: Okay FM.
15: Okay FM 98.5.
18: Okay FM.
15: The best music authority. Member KBP.
21: Heto na ang programang Gabay sa Kalusugan, hatid sa atin ng eksperto at pinagkakatiwala ang doktor sa linya ng alternative medicine. Kilala at tinatangkilik sa maraming rehiyon sa Pilipinas, multi-awarded at pinarangalan maging sa ibang bansa, si Dr. M. Dr. M.
22: Maligayang buhay po sa ating lahat. At muli, minsan pa, maligaya kong binabalita sa inyo na meron na pong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix, na ang mga pangunahing sangkap nga po nito, alingatong roots, ampalaya, L-carnitine, at syempre walang asukal dahil stevia ang sangkap. Meron din ito ng ating paboritong kape, yung lasang Best Cafe na kape, at syempre yung ating kakaibang creamer. So yan yung anim na sangkap na bumubuo po sa Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Sa puntong ito ay nais ko pong ipaliwanag sa inyo ang isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green, at yan po ang ampalaya. Familiar na po tayo dyan. Palibasa, ang ampalaya ay isa sa mga halaman na kinikilala ng Department of Health na meron pong direktang epekto pagdating po sa kagalingan ng maraming sakit. Kumbaga, nire-recognize na po ang ampalaya ng Department of Health bilang isang mahusay na herbal medicine sa ating bansa. Palibasa kasi, ang ampalaya ay kilala po na tulong talaga pampababa o pangkontrol ng blood sugar level. Kaya ang Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix, isa sa mga objectives kung bakit ito'y nilabas, ano po mga ka-wellness, ay para makatulong na makontrol ang blood sugar, ano po, ng mga taong may diabetes, lalo na nga po at merong sangkap na ampalaya ang Best Cafe Green. At palibasa, ang ampalaya ay mayaman din sa antioxidant properties, nakakatulong din po ito na maiwasan po ang cancer. Ano po? Kumbaga may anti-cancer properties ang ampalaya dahil nga po mayaman din po ito sa antioxidant. At ang ampalaya, walang duda, talagang literal na nagdurugtong ng buhay, ano, ng maraming taon sa buhay ng tao dahil ito'y pampalakas din po ng immune system. Gaya lagi ng aking pinapaliwanag, kapag malakas ang immune system ng tao, hindi basta-basta dadapuan ng sakit ang tao. At kapag nagkasakit na, mga ka-wellness, syempre, ang tao mas mabilis na gagaling kapag malakas ang kanyang immune system. At palibasa po, ang ampalaya ay mayaman sa fiber at kilalang appetite suppressor. Nakakatulong po ito para po yung mga tao na gustong magbawas ng timbang ay matulungang makapagbawas ng timbang, magkaroon ng tamang timbang. Tandaan nyo, kapag tama ang timbang, mas malaki ang tsansa na maging mas maganda ang kalusugan ng tao. Dapat iwasan nating maging overweight, iwasan natin lalong maging obese, pero huwag naman tayong maging malnourished. So dapat tama lang po ang timbang, nang sa ganun mas maganda ang kalusugan. At dyan ay isa pa, ano, isa pa yan sa pwedeng matulungan ng ampalaya na sangkap nga po ng Best Coffee Green. Maganda rin sa puso ang Best Coffee Green. Palibasa nga po, mayaman po ito sa antioxidants, kaya nakakatulong po ito, ano po, na maging maganda ang kondisyon ng puso. Yung balat ng tao, ano, tulad din ng alingatong roots na sangkap din ng Best Coffee Green, ang balat ng tao pwede rin gumanda sa tulong ng ampalaya. And again, ang ampalaya, isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Coffee Green. Tapos mga ka-wellness, alam nyo ho ba? Okay? Maging yung ayos ng buhok ay pwede pong matulungan ng Best Coffee Green dahil po sa kanyang sangkap na ampalaya. Kaya yung buhok ninyo, kung parang feeling nyo unhealthy, masyadong dry, mahirap ayusin, so makakatulong din po dyan yung ampalaya, lalo na nga po't mayaman sa antioxidants. At again, ang ampalaya makakatulong po para maging tama ang timbang at pampaganda rin ng digestion katulad ng alingatong. Okay? So ampalaya, pangkilikin nyo po yan, isa rin po yan sa mga pangunahing sangkap ng Best Coffee Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Talagang pagtatak Best Coffee, sulit na sulit ang pagkakape.
21: Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik sa programang Gabay sa Kalusugan ni Dr. M. Muli nyo kaming samahan sa mga susunod naming programa tungo sa mga kaalaman sa pag-aalaga sa kalusugan.
17: Hello po! Ano pong radio station ang pinakikinggan ninyo?
19: Okay nga ni!
20: Daet's Best Music. Okay FM.
23: Okay FM.
24: Okay FM!
25: Okay ka! The best ka!
21: Daet, come Norte! Come one! Come all! Start your day right with the Okay sa Morning Show! Okay sa Morning! Hot hits, trending news, infotainment, it's best! Okay sa Morning! Okay sa Morning with Kuya Billy! Rise and shine and

0: me know.
1: Oh, you're right.
0: That should buy her toe. If she has...
1: Okay, FM 98.5. Okay, Kadabeska. Oras po natin, 7.19 na po ng umaga. She can't decide. Welcome po sa pangalawang oras ng ating programa. Ito po ang Okay sa Morning with Kuya Billy Banana. Just call me Kuya Billy for short, alright? Kuya Billy, para po sa ating Okay sa Morning. Sana nga talaga po ay okay na okay po kayo. Nasa trabaho na, yung may mga trabahong alas 7 dyan, ha? At yung mga estudyante natin, may pasok kayong 7:30 or 8. Hurry up, guys! Double time, double time! Double time! Dali-dali na, taba ka malate ka mo, yo! Si mga nasa tindahan na pungo niyan, nasa palengke, dyan po sa public market. Yung mga eatery po natin dyan, yung mga vulcanizing shop, mga animal bite center dyan. Sa lahat-lahat po, ano man ang establishmento po ninyo, ano man yung inyong negosyo, yung mga appliance center natin dyan, ano man, okay? I-try nga po ninyong i-text ako. Wait lang ha. I-text yung po ako sa aking, anong number ko? Talking text? Okay, talking text. 0970? Tama ba? Okay. Yeah. Okay, 0970-775-7624. Ulitin ko lang po ha, 0970-775-7624. Yung mga nais pong magpadala ng kanilang mga shout-out. Mga public service, pwede po yan ha. Mga anunsyo publiko na ikaw ay ikakasal na, parang ganon. Okay, so again, ulitin ko lang po yung number ko ha, 0970-775-7624. Ayan po mga ka-okay ha, tuwing umaga, maaari po kayong mag-text sa akin. Walang tatawag, wala pong tatawag, walang sasagot. Or mamaya iti-check ko din po sa ating FB page sa OKFM Diet 98.5 official FB page, alright? Paki-follow po, paki-like at paki-share naman po ng ating official OKFM Diet 98.5 FB page. Mamaya alamin ko din kung may mga nag-PPM sa atin. Ayan. Mga nagpa-personal message, okay? May lamok dito sa loob, ah. Mamaya. Babalikan kita. Makukuha mo ang hinahanap mo. Okay, second hour with you. Kanina, sa pagsimula po ng ating pangalawang oras, napakinggan niyo po si Dr. M sa kanyang programang Gabay sa Kalusugan. Alam niyo guys, talaga ako, I really agree. I believe na dapat may gabay tayo sa lahat ng bagay po sa ating buhay. Okay, may proper guidance, ika nga, no? Okay, Gabay sa Kalusugan, ayan po, at nagbibigay po ng gabay para sa inyo na magkaroon ng magandang kalusugan para po sa ating pangangatawan. Araw-araw kailangan po na malakas po ito laban po sa mga sakit, di ba? Ano naman mawawala sa inyo kung kayo po iinom araw-araw ng napaka the best na herbal na kape? Dahil safe po ito, healthy po ito, wala dapat ipangamba, okay? Ito po ang Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available tayo sa mga pharmacy o kaya naman mga butika dyan. Available po ang Best Cafe Green. So ano pang hinihintay nyo? Bili na po kayo at sabay-sabay tayong humigop uminom ng napakasarap si Ramsa ng Best Cafe Green dahil caramel flavor po ang ating Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Ayan, ha? Alas 7:24 po oras natin, mga ka-okay. Ito po ang Okay sa Morning kasama si Kuya Billy. Araw-araw na tayong magsasama-sama tuwing umaga, no? Sarap pala gumising ng umaga pero parang ang bagal ng oras. parang ang bagal ng oras. Parang may humahawak. Hindi yung beat yung hinahawakan. Yung oras, no? Para bang pinipigilan po, mga kaibigan. Ewan ko lang. Para sa akin, okay? Dahil mabilis ang oras. Agosto 3 na nga eh, di ba? O, sa may mga birthday today, ang aming pagbati po sa inyo. Happy, happy birthday! Ano lamang? Usually, ganun sinasabi natin eh. Ano lamang? Oy, mahalo ng tabi mo niyan ang barakalon. Pabayain na kung deng handa ang may birthday. Ang importante, buruhay! Diba? So, pasalamatan si Lord sa iyong kaarawan. Maaari kang pumunta ng simbahan, diba? Mag-attender nin Misa or mga G, magpasalamat. Okay, sige. 7:26 ang oras po natin, mga ka-okay. Dire-diretso po ang ating programa na hatid po sa atin ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe, mura na, healthy pa.
2: Okay sa morning with Kuya Billy.
3: Okay sa morning with Kuya Billy.
2: Let's go!

0: Say low. Ya tú sabes, no hay más nada. Mr. Worldwide. Dale.
1: Ok, cara.

0: Okay, some morning with Kuya Billy.
1: Okay, some morning with Kuya Billy.
2: Let's go!
3: Yeah, let's go! Sabay-sabay tayo hanggang alas 9 ng umaga. Yung iba nasa opisina na, nasa trabaho na. At karamihan nasa bahay. Aba, team bahay. Good morning, good morning. Habang kayo po ay nag-aalmusal sa mga oras na ito, very good ha, magandang gawain po yan. Kumakain tayo ng breakfast, ng almusal tuwing umaga. At sabayan po ng exercise tuwing umaga. Okay? Yung iba eh, Kuya Billy hindi na kaya dahil kulang sa oras. Walang oras mag-ehersisyo, nako. Konting minuto lang guys, siguro around gawin natin mga 5 to 15 minutes sa mag-ehersisyo. Pwede naman, di ba? Why not? 5 to 15. Pinaka the best 30 minutes o isang oras, di ba? Maraming paraan upang makapag-ehersisyo tayo. O, lakad-lakad lang sa loob ng bahay nyo para ka ng ano, para kang buwang. Palakad-lakad. Jog on place or jog in place. Ano pa ba ang pwedeng gawin? Stretching. Yeah, mag-stretch kayo ng mga kasukasuan nyo, di ba? Marami naman na pwedeng ehersisyo na nasa loob lang ng bahay o nasa bakuran po ninyo, di ba? Ayan, na walking, pwede rin po yan. Brisk walking or jogging or running. Yung running, medyo matindi na yan. Oh. Hindi natin kaya yan. Hihingalin tayo agad ng running. Yung tipong ano lang, yung parang pa-cute na jogging ba? Basta, ang importante po ay mag-exercise tayo. Kung hindi man tuwing umaga, pwede rin gabi, anytime pwede. Basta mag-exercise tayo guys, okay? Alright! Okay, nabanggit po natin sa ating weather bulletin kanina na ang bahagi po ng hilagang bahagi ng Camarines Norte ay nasa signal number 1 pa rin po yan. Ano? Hindi lang po ako ganong ka-eksperto. Hindi ako eksperto actually sa geographics natin. Yung geographical location ng hilagang bahagi ng Camarines Norte. Tulungan niyo po ako guys. Ang alam ko na nasa may bahaging Kapalonga, Jose Panganiban, sa Paracale, di ba? Yan ang nasa hilagang bahagi, ano? Tapos sa Santa Elena, parang ganun. Okay, sige. Alright. Pasensya na guys, ha? Hindi tayo ganun kagaling. I-check na natin kung may mga nagme-mensahe sa atin. Meron nga ba? Okay, wait. Ha? Mukhang walang message as of now. Cannot be reached tayo eh, cannot be reached. Okay, check natin yung FB page natin mamaya, okay? Sige, good morning po sa inyong lahat, yung mga nakatutok sa atin. Siyempre, yung mga kasama natin dito sa stasyon, si Kuya Dong Patak, ang ating technical partner ngayon. Kuya Dong, good morning. Nakapaghigop na ba ng mainit na Best Cafe Green? Siyempre, si Camille Echo mamaya alas 12 para po yan sa OKFM Info Center, balitaan sa pananghalian. At alas 3 naman po, makakasama natin si Bella Mango para sa tunog hapon. Okay, yan po ang ating bagong schedule ha. Ako tuwing umaga alas 6 hanggang alas 9. Inyong makakasama habang kayo po ay busy sa umaga. Alam ko, busy ang umaga natin guys. Especially sa mga may trabaho, sa mga bata, napapuntang eskwela, di ba? Ganun talaga yung pasalamatan natin si Lord at mga nagagawa pa natin itong mga bagay-bagay na ito. And of course, this program is being brought to you by Best Cafe Green, 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Magbabalik pa. Okay, some morning with Kuya Billy.
0: Okay, some morning with Kuya Billy.
1: Okay, some morning with Kuya Billy.
2: Let's go!
0: Diet's best music.
4: 98.5
0: OKFM.
1: Okay ka, the best ka.
5: Okay nga ni.
6: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
5: No problem honey, kayang-kaya ko yan.
6: Paano yan honey? Di ba mamamasyal tayo?
1: Sige, papalaundry ko na lang.
6: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Anrox Detergent Liquid Soap.
1: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
6: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Anrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
0: Available in all supermarkets near you.
6: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ako si Nanette Samonte. Kasama ko sa aking weight management journey ay ang Best Cafe Green. Bukod sa masarap na lasa, may L-carnitine ito na nakakatulong sa pag-convert ng body fat into energy. At nakakapasexy rin pala. Mas inspired akong alagaan ang aking katawan at panatilihin ang healthy habits ko kasabay ang Best Cafe Green.
6: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Para po na, healthy pa.
0: Mabibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
4: Ngayong darating na Agosto, magaganap ang Ligtas-Tigdas Measles Rubella Supplemental Immunization Activity. Pabakunahan ang ating mga anak edad 6 hanggang 59 buwang gulang o wala pang 5 taong gulang sa mga vaccination sites. Pumunta sa pinakamalapit na health center o sumangguni sa nurse at midwife sa inyong barangay. Magpabakuna para sa Ligtas-Tigdas Bicol.
0: GMMC Home Furnishing Supplies Trading. Finally, it's here in Camarines Norte. GMMC delivers high quality, carefully selected finishing materials that bring sophistication and lasting value to every project. Our product solutions include tiles and tile adhesives, natural granite, kitchen and bathroom fixtures, blinds and curtains, laminated and PVC flooring, PVC ceiling panels, fluted panels, and other ceiling materials, doors and soundproofing systems, hardware and electrical materials, aluminum and glassworks, office and toilet partitions, modular cabinets, aluminum composite panels, waterproofing and roofing materials, furniture from floors to ceilings, from structure to style. We supply materials that combine durability, function, and modern design. GMMC Home Furnishing Supplies Trading. Main office located in Tunasan, Muntinlupa, and our branch located in Puruk 5, Barangay Dakulang Bulok, Camarines Norte. For inquiries and quotation, go to our Facebook, GMMC Home Furnishing and Finishing PH. Call us at 0945-738-3910 and 0956-367-6712. GMMC, your complete finishing solution.
7: GMMC. Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ang kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
8: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro.
9: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Protection at tulong sa atay? Liveraid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liveraid Pro.
11: Honey, tanda mo pa ba ang tipi-topi ko na tinipi-topi mo?
6: Siyempre naman. Diyan nga tayo unang nag-date, diba?
11: Alam mo ba na bumalik na raw ang tipi-topi sa Daet?
6: Talaga? Kailan pa? Saan?
11: Matatagpuan na ang bagong tipi-tapi sa San Lorenzo Road, Magang, Daet, Camarines Norte. Bukas na para muling pagsaluhan ang mga paborito nating pagkain at alaala. Namiss ko yung homemade meals nila. Ensaladang pako, cream pops, pati na yung mango ginungis at masarap na pancit quesado na lagi nating ino-order noon.
6: Oo naman, at hindi ko rin makakalimutan ang kanilang mga baked goodies at mga lutong bahay na paborito natin.
11: Parang gusto kong balikan yung araw na nagsisimula pa lang tayo.
6: Tara na, honey! Gawin nating special ulit ang alaalang nagsimula sa Tipi-Tapi.
12: Mahigit 20 dekada ng bahagi ng Daet, ang Tipi-Tapi ay muling nagbabalik upang ihain ang mga pagkaing minahal ng maraming henerasyon. Tipi-Tapi, balik lasa, balik alaala, balik tambayan ng pamilya at magkakaibigan. Tara na sa Tipi-Tapi. Tipi-Tapi, San Lorenzo Road, Magang. Contact number 0926-111-2084.
13: Sa okay FM Diet, okay ka, the best ka.
14: Da-da-new-new, okay FM.

5, that's best music. Oras po natin mga ka-okay. Mga nakatutok sa ating programa ngayong Monday morning. Simula po ngayon, ako po ang inyong makakasama. Okay sa morning with Kuya Billy. Sana po ay okay na okay tayo sa mga oras na ito. Nakapag-almusal na yung mga bata, nasa eskwelahan na. Naiiwan na si nanay, si lola, si manay sa bahay. Dami na namang gawaing bahay dyan, ha? Kayang-kaya yan. Kayo pa. Subok na ng panahon ang mga nanay natin. Multitasking yan. Oy, speaking of multitasking, guys, ha, pag-usapan natin. Ang mga kaliwete raw or left-handed na tao ay magaling daw sa multitasking. Oh! Ano ba ang katotohanan nito? Ano ba ang katotohanan, mga kaibigan? Mapapawaw ka talaga. Oh. Ah, wait lang, check natin, guys. Ah, ito. Pakinggan natin, guys. Pakinggan natin. Mas competitive daw ang mga kaliwete or left-handed na tao kaysa sa mga kanang kamay. Karamihan sa mga tao ay kanang kamay, di ba? Ako, kanang, right-handed ako. Pero 10.6% ay kaliwete sa buong mundo. Oh, kung ikaw ay kaliwete, isa ka na sa 10% na yan. Okay? Mas bihira ang mga kaliwete kaysa sa mga kanang kamay, di ba? Kaya mas nakakagulat ang kanilang mga atake sa isang sitwasyon ng labanan kaysa sa mga kanang kamay. Maaring makatulong ito na ipaliwanag ang evolusyon ng pagiging kaliwete. Ayan. Mas competitive. May bagong pag-aaral po kasi, mga ka-okay, na nag-iimbestiga sa kaugnayan na pagiging left-handed ay pagiging competitive. Mahalagang puntos ito. Ang fighting hypothesis ay nagsasabi na mas successful ang mga taong left-handed sa ilang competitive sports. Okay, natuklasan na isang bagong pag-aaral. Okay, sa bagong pag-aaral na ang mga taong left-handed ay nagpapakita ng mas mataas na antas ng hyper-competitive orientation. Mas focus daw po. Kaya baga nahihirapan, ha? I don't know kung si ating pambansang kamao, kaliwete ba si Manny Pacquiao? Hindi ko lang sigurado, guys. Okay, may mga manlalaro tayo ng mga kaliwete. Talagang nag-excel sila kasi mahirap, eh, no? For example, ang kalaban nila ay right-handed. Siyempre, sanay sila na akala nila ang susuntok sa kanila yung kanan. Jab. isang jab na suntok ang papakawala ng kalaban niyang right-handed. Yung pala kaliwete, mas malakas pala yung kaliwang kamay nung kalaban niya. Kaya nako, guys, ingat-ingat sa mga kaliwete, ha? Okay, so karamihan ng mga tao ay right-handed. Aminado po natin yan. Pero 10.6 na porsyento ay left-handed. Matagal nang may debate kung bakit daw.

Kung bakit ang particular na 9210 na pattern sa pagitan ng right handedness at left handedness ay nanatiling stable sa loob ng maraming siglo at bansa. Ang isang pananaw mula sa evolutionary psychology ay ang parehong right-handedness at left-handedness ay may evolutionary advantages po yan. Yung tinatawag na fighting hypothesis at ang evolusyon ng pagiging handed left-handed. Okay, so maraming advantage po, no? Okay, so yan po, base po yan sa pag-aaral, guys. Okay. Ang sabi daw po, ang left-handed pong mga tao ay nananalay tayo sa British Royal Family. Kung left-handed ka, baka milahi ka. Kapamilya mo yung mga reyna at mga hari, ano? Okay, Queen Mother, Queen Elizabeth II, Prince Charles at Prince William, mga kaliwete pala ito. Ayon po sa pag-aaral, malaki ang tsansa na, yun lang, na may autism ang naging left-hander. Okay, based po yan sa pag-aaral po. Ano? Pero not all. Ang left-handers ay mabilis magka-allergy at hika kaysa right-handers. Totoo ba yun? Pero ayon po sa Journal of Nervous and Mental Disease, ibang mag-process ng emotion ang utak ng left-handers kaysa right-handers. Mas magagalitin ang left-handers daw. Totoo ba yan? And may 13% ng mga tao sa buong mundo ay left-handers. Naging 13% na from 10. Ito yung latest, okay? So, base po yan sa listahan ng pag-aaral. Mga sikat na left-handers po, guys, okay? Si dating Presidente Barack Obama, left-handed pala siya, no? Si Oprah, si Angelina Jolie, si Julia Roberts, Justin Bieber, kaliweta rin pala ito. Si Sarah Jessica Parker, si Bruce Willis, Scarlett Johansson, si Jon Stewart, si Lady Gaga. Ayan, mga left-handed pala ito, mga left-handers na tinatawag. Okay. So, sabi daw, ito naman, ang mga left-handed pong mga tao, mga left-handers, magaling sa video games. Wow, may mga artistic representations. Mas mabilis silang magka-migraine. Pero mahusay sa multitasking. Ito lang 'yung sinasabi natin. At mas mabilis makarecover sa stroke ang mga left-handed. Okay, so 'yan po 'yung base po sa pag-aral. Marami pa eh. Actually, marami pa pong mga kamamangha na dapat nating malaman sa mga kaliwete. Mas competitive po ang mga kaliwete kaysa sa mga right-handed people out there, okay? So, yan po ang ating mga kaalaman, mga kaibigan, sa mga left-handed na mga tao. Palakpakan po natin ang ating mga kababayan na kaliwete. Mga kaliwete, mabuhay! Alright, 7:55 na po ang oras natin, mga ka-OK. Dire-diretso po ang ating programa. Ito pang OK sa Morning with Kuya Billy.

All right, that's Green Day with 21 Guns, featured on the soundtrack album for the 2009 action film. Do you remember the movie Transformers: Revenge of the Fallen? Yan, okay. Isa po yan sa mga main or original soundtrack of the movie 21 Guns by Green Day. Pero ngayon, ano ba ang trending ngayon na pelikula? Walang iba po ang Spider-Man. Brand New Day. Ayan. Showing ito, no? Showing. Pero hindi pa ako nakakapanood, eh. Wala pang ano. Wala pa akong budget. Mahal na ngayon ang ano, ang bayad sa mga sinihan, ano. Siguro sa dala rin ng panahon. Noon kasi, di ba, affordable pa. Ngayon medyo mahal na talaga, most especially kung mga premiere showing or ganitong depende sa sinihan, ano. O sa mga malls, most especially. Pero kung talagang hilig mo talaga, you're a fan, it doesn't matter, pag-iipunan mo talaga at aabangan mo yung showing ng pelikula, di ba? Kasi nung panahon na kayang-kaya, eh.